0: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

If you saw me crying, would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom, 25
4: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sansom Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na untrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Assist the Pain para dire-diretso ang training.
3: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Pang-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Pang-assisted pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: Mga katropa! Exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanzon Plus Herbal Oil. Assist pain.
5: Mas gari, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Pabili sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin.
6: May free collagen.
5: Ang guta tayong gapa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
2: Nalakas.
4: At gaganda ka pa.
2: Pabili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sis the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin

0: Galin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito.
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
9: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist pain!
14: Muscle fever?
13: Acute pain?
14: Kahit ano pang pain?
13: Basta pain!
14: Mag-assist pain!
13: Pangkarang pain!
14: Fast and safe!
13: Assist pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain!
14: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santhol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhol and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sunfall Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka.
1: Mag Sunfall Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong

0: Pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa, exciting dito.
2: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfon, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Mga katropa, exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

XFM Time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

0: honestly love you.
1: XFM.
2: XFM.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL.
5: Pagpangumang pangabuyan ko,
4: di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko.
5: Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis.
4: Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom.
5: Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Anton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southern Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
10: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
9: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
12: Ang sakit.
3: Mangas Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkarang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
15: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3

0: ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon gid yan Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh yes.
1: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist the pain.
5: Pangkalang pain.
6: Fast and safe.
5: Assist the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
9: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galit si Maya.
4: May sis ko sa ovary. 3cm na galit.
3: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero laingidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Cellphone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Iba ka sa lahat.
6: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
10: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
13: Turbo. Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Tangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Cellphone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Cellphone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Cellphone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Cellphone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa! Exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products. t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropa Leta sa ikadungkatuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM. XFM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen,
3: ang guta tayong kapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: bilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor. Bili
6: sa mga butika. Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Oo, si Mercy. Harap ko nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na,
1: may gamot ka pa.
3: Mabibili
1: sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assiste pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assiste pain.
15: Tangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assiste pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assiste pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
19: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sang tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Tila ba may hangin sa tiyan
16: at masakit sa pakiramdam?
15: Kabagyan!
16: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang,
16: tanggal agad ang kabag.
15: Sunthorn Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
15: na all-in-one.
16: Sa presyong
15: magaan.
16: Sunthorn Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southern Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southern Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule

0: Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigid.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assistive pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assistive pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assistive pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: like only a woman can.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunthorn Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangakob salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jam ko tayo. Wala na nasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southern Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Quiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfone Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfone Vitamin C.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang
5: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: mag Sunfone Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
14: Sunfone Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Sa Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sa Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Sa Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sa Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising. Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, pangkarang pain, fast and safe. Yeah! System pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: System pain.
13: Mabibili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher.
4: Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: class. Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa nabutika.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Sunfon Gold Herbal Tea,
12: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Sunfon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
15: Oh, gali, diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
18: Huwag mag-alala.
17: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil.
18: Kahit mo lang sa iyong likod
17: at dibdib.
18: Siguradong ginhawa ay hatid.
17: Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
18: magaan.
17: Sunfon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
21: if symptoms persist,
19: consult your doctor. Sa mga butika.
22: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie.
3: May bukol ako sa breast ko.
2: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
3: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
2: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
3: Salamat gid kubala kay
2: matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold.
4: Maka sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pangmalakasan nga kape.
6: Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santhon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Santhon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Visionex Plus,
9: ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.

0: Exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa! Exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
7: sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwan ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Putik. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfall Gold Coffee Mix na.
5: Sunfall Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix,

0: Health B.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka siman nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Kung si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makalakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3.
9: Makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
9: at moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki,
12: Magturbo Dietary Food Supplement for Men.
11: May taglay ng maka, pampalakas ng libido.
12: May taglay din na klavo, huwas ka.
11: Pinakamatinding pampalakas ng katawan.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Manga Sister Pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Manga Sister Pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe. Yeah!
14: Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfall Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfall Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. System
4: Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sess the Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito.
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: X FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Tangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist.
12: Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
4: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandtone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandtone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandtone Plus Coffee Mix. Sandtone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
11: Fast and safe. Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Roja City Capi. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa Pilipinas, alas 4:15.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga banwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan. Exciting Pilipinas! Welcome, diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga aga. Adlaw naman kita karon sang Domingo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bitsa 26 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa kinaanda ng aton gid nga pag abi-abi sa inyo tanan-tanan, sa aton gid nga pag-agda sa aton nga mga suki nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa inyo nga pagpamati kag pagtutukman diri sa subong nga mga tinion.
1: Exciting Pilipinas!
0: Welcome, welcome, welcome mga katropa. Ang ini nga programa ang wilo ginadulong sa inyo sa mga dekalidad nga produkto sang Yesto Health Incorporated, ang Premium D3 Xanthon Plus Gold kag Xanthon Vitamin C.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, sa aton nga pagpangalagad sa subong aga, sa aton sining mga kauturan, kayara sa kabukiran, kalalawran, kayara man sa kaumahan mga kaabyanan. Oy, welcome, welcome with kamudri sa aton nga pagpangalagad sa subong aga. I know nga ti madamo karon sa mga nagaamat-amat na bangon, nagaamat-amat na bugtaw. No, mga katropa. Nagakinos ang ila sini nga mga hilimuson sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puluyan mga katropa. And of course, syempre kay ti Domingo subong ibandri nagakadto sa ila sini nga mga area of responsibility man, no? Labi na gid sa aton yung mga kauturan yung mga nagapadulong sa bahin sang merkado publiko mga katropa sang aton sinino nga tagsa-tagsaman ka mga kabanwahanan yung mga nagapatigayon mga katropa sang market day. Labi na gidra sa may bahin sang Chudoro Arsinas Trade Center. Nagakwa na, no? Nagaamat-amat na. Bukas ang ilan sini nga mga stores, mga kabyanan, bangod gani kay market day nila subong. Market day na ton subong. Draman sa may banuas ang dao, mga kabyanan, ti market day man subong Domingo. Market day ginaya mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mayong agaman sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, labi na gid sa aton nga mga katropa nga mga drivers, sweet lovers nga naga-monitor man diri sa aton nga pagpangalagad. Labi na gid mga katropa sa aton man o nga mga tricycle drivers. Subong agaw mga kabyanan pamati, nagatutok. Diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, sa aton man nga mga jeepney drivers nga nagaamat-amat na painit sang ila sini nga mga makina, sang ila nga mga tagsa-tagsa ka mga jeepneys. Mga kaabyanan, no, bangod gani parang ang ilang pagbiyahe mangina matayo yun. So hindi ko pa mahala ang pagbiyahe ha. Biyahe ni Drew yan. Siyempre ang iba natin nga mga kauturan man mga katropa ang nagaligid-ligid padra sila sini nga mga higdaan. Galigid-ligid pa kamo dati amat-amat na kamo da bangon. Bangon na. Parang nga magdandansoy tadi.

0: di bla mga katropa. Do ka nami nga kanta. No? Sa una bla nga mga kanta mga katropa. Ang feeling mo bla mga kabyanan nga tawara ka lang sa mga tiniun. No? Nga ara ka sa sina nga mga tiyempo. Yahoo! O di bla mga katropa.
1: Wow! Oh, no!
0: Sa aton man nga mga kautoran nga mga tagpalamatino ilabi na gid sa aton nga mga ginikanan. Ngayara karon da sa ila sinitagsa-tagsa ka mga puluyan ho, nag-aamat-amat naman. Kinos ang ila sininga mga palamahawon sa dili madugay. Alas 4:23 na ho. Iban di mga kabiyan na nag-init sang tubig. Nag-init sang tubig. Bangod kay mga pi. Depende sa test nyo sang kapi. Mga katropa. Angan-angan lang ta mga pi ah. No? Kaya para nga maka damo man ta subungaga. Oh, di ba? Sa aton man nga mga kauturan nga mga tagpalamati no dira sa may bahin sang Burgos Talipapa o. Ang ibanda naton nga mga kauturan nga nagatutok man nagapamati na dire sa aton nga palatuntunan. Welcome gid kamo dire sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga mga katropa no dire sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga kauturan naton nga mga nagapamati. Simple lang no ang aton sini nga pagagda sa inyo. Don't forget gid mga katropa sa pag-like, follow and share sa aton nga official Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Kay sarang nyo gid na dira mga kabyanan nga makit-an no ang aton sini nga official Facebook page. Kaga sa inyo man nga pagpamati. No, dere sa aton sa XFM Rojas sa Subo nga mga tinion. Oh, sa aton man nga YouTube channel mga kaabyanan. Sa aton man nga YouTube channel, no, paki-subscribe na lang. Man direkta sa aton sini nga YouTube channel. May TikTok application man kita. O may TikTok account man kita mga katropa no, pakitaon nyo lang ang XFM Rojas 106.5. Para man dira mga kabiyanan sa aton sini nga comment section nakapin mga katropa. Parang hindi na kamo magpangita. Hindi na kamo maglasa. Mga kaabyanan. Siyempre no, ang aton man nga pag kwan sa inyo sa aton nga mga katropa nga maghalong gid.

0: sa aton man nga mga katropa nga mga naga kuano nagaamat-amat naman luto sang ila sini nga mga tinigang dira. Samtang nagapulo pamati kabuda. Maraming ya guru mga kabiyanan no, samtang nagapulo pamati kamo naga saot-saot kamo sa atubangan sang inyong alabuhan. Saot gid. Para man ang mga kabiyanan nga kun magluto ng inyong mga kwan, kulukan tahan nyo para manami ang sabor. Dibla? Kulukan tahan nyo. Amo na mga kabiyanan eh. Simple lang ang aton sini nga pag-agdaman sa inyo. Nga sa gihapon ang padayon nyo nga pagsuporta diri sa aton sa bahay niya sang XFM Rojas. Rojas City Capiz. All right, sa 16 tanan ka mga kabanwahanan sa bilog nga probinsya sang Capiz sa 433 ka mga kabarangayan sa kabugusan sang probinsya kag syudad. Siyempre ang isa ka component city ang syudad sang Rojas mga katropa. Yahoo! Good morning gid sa inyo tanan-tanan kag magpamati na diri sa XFM Rojas. Oy, isa aton nga mga katropa ha. Daw medyo gulugal ubo na nga aton sini nga tiempo subong adlaw sang Domingo. Basi may ara balang mga tinion nga basi mag-ulan. Mga katropa, upon mag-init man, mas mayo nga aton sini nga mga kauturan ang mangin preparado. Don't forget sa pagbalon mga kabiyanan sang payong, kalo, o raincoat para man mga katropa nga hindi ka mo mabasa sang ulan. Oh, mga kabiyanan, parang hindi ka mo pag masakiton. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga katropa, kag mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa mga kauturan naton nga mga nagatutok sa aton sininga personalized radio mga katropa. Good morning lang dira sa inyo tanan-tanan. Good morning!
1: Good morning!
0: Wow! Aga ka pa nakabatis ang good morning? Manami kidang imo nga pamatsyagan.
1: Good morning!
0: O, di ba liwat, di ba?
1: Good morning!
0: Wow! O, kamusta? Kamusta nga? Ton nga buhay-buhay dyan? O, kamusta kahapon ng adlaw sang Sabado? Ang iban mga kabiyanan nakalagaw-lagaw gidman bala? Nakabanding ang pamilya o kung ano man dira no mga katropa.
2: Yahoo!
0: So sige, mas maayo mga katropa nga hapon nga adlaw mangin produktibo ang inyo sini nga adlaw kaga mangin subong man nga adlaw kani hopefully nga mangin produktibo man no mga katropa. Alright, may ayo nga galang dira sa kay Nini Bakas di Latina. Oh, Nini Bakas, Nini di Latina. Salamat kid sa pagpamati kag pagtutok man sa subongaga diri sa XFM Rojas. Kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores mayon Capiz mayong aga man. Kay Ma'am Liza Digala no nagatutok na, nagapamati na. Happy Sunday.
1: Good morning.
0: Nan. Nagapamati gini si Ma'am Liza subongaga diri sa aton nga pagpangalaga no. Saliwat ha, like and share na mga katropa para makadamo na kita subong ang mga tinio. Alright ha, mga katropa no, kahapon nga adlaw gani no, masubo nga balita, may ara sang kapinpulo kabalay ang gintupok sang kalayo. Dira sa may bahin sang Barangay 8, Rojas City mga katropa. Oh, bangod gani mga kabiyanan sa isa ka matunog kuno nga lupok. Ngayon lang sini nga nabatian mga katropa nga gintunaan gid sang pagkasunog mga kabyanan sang na pulo ka mga balay dira sa may bahin sang barangay 8 siyudad sang Rojas mga katropa. Or 11 gani no, 11 ka mga panimalay ang halos totally burned gid no sa nagluntad nga sunog. Dira sa may bahin sang Sitio Luoban, Laredel Street, barangay 8 siyudad sang Rojas mga katropa. Aning 11 ka mga panimalay no, mga kabyanan na tabo ang ining insidente sang pagkasunog takna alas 8 impunto sang aga kahapon nga adlaw mga kabyanan nga were na dalasa diri sa pagkasunog ang isa ka boarding house sa lugar lakip ang pito ka mga boarders ini. Suno sa impormasyon no, nga nakuha man dito sa XFM News team sa lugar nga mo man ang naka-responde dito sa lugar mga kabyanan.

nga nagsugod ang kalayo pinaagi sa isa ka extension wire nga nagasaksak nga gulpi lang nag-i-grab nga mo ang gintunaan sang kalayo no kag madasig nga paglapta no mga kaabyanan sang amo iyang pagkasunog mga kaabyanan. Ibaluan nga kalabanan ng mga panimalay sa amuyang lugar dira sa may bahin sang Sityo Looban. Huwag pagani ko na da kasulod eh, no? Inang lugar dira mga kabyanan. Pero kita ko na day. Dira sa likod, pwede ka nakaagi sa may likod sang Lianas. Pwede ka man nakaagi sa may Plaridel Street, dira sa may kabangan da sang Super Mario. No, mga kabyanan, may ara da. Ah, okay, nakasulod na ko dagali. No, nakasulod na ko dagali kay may arada nga piderod sa likod sang Lianas. Mga kabyan. Sa piyak nga bahin, takna naman alas 10 sang aga sang gindeklarar nga fire out no ang nasambit nga sunog. Temporaryo naman nga ginpatiner no sa may bahin sang daycare center sang amuman nga barangay. Ang mga pamilya nga apektado sang amuyang sunog no. Nga para yon pagkaron nga ginaihibalo mga kabyanan sang aton sini nga mga napo sang arson investigator sang aton sini nga Roja City Fire Station. Kung ano gid ang gintunaan sang kalayo mga katropa. Kag kun pila ang mga nangin na pila ang mga nangin kahalitan mga katropa sa sining natabo nga sunog kahapon. Ibot kita yung mga katropa no sa sining saya sini mga kabyanan nga panaysayon man to kahapon sang tag-iya sang balay nga amo gito mga katropa ang ginhalinan sang kalayo mga kaabyanan. Kuan gito no ginakasubo man totood no sang tag-iya to sang balay no mga kaabyanan nga mutong natabo iway man tuod na pangayo na muna ang matabo ayan noon mo kay ang kalayo ya grabe gid ang pag ibwal mga kaabyanan no kag ilabi na gid kay human sa light materials ang mga palibot sini inaka-responde man to ang aton sini nga kakag naka-responde man ang aton sini nga mga katapos ang pila ka mga fire volunteers no diri sa siyudad sang Rojas naka-responde man gani mga kaabyanan ang aton sini nga mga kaiping kabanwahanan no ang banwa sang Panay no ang Panay Fire Station mga katropa no ang naka-responde man dito sa lugar no mo unsing daan ka balay no ang iningin tupok sang kalayo may duha pa to mga kabyanan ka mga fireman no ang mga nagkalapilasan. Pero nabulong naman to mga katropa matapos nga nakalapilasan sila mga kabyanan sa sining natabo nga sunog mga kabyanan kahapon nga adlaw dira sa may bahin sang Sityo Looban barangay 8 no siyudad sang Rojas mga katropa. Exciting Pilipinas. So muna mga kabyanan sa aton nga mga katropa, siguro nyo gid sang maayo. Halongan nyo gid sang maayo mga kabyanan. Ang aton sini nga tagsa-tagsa ka mga puluyan kay hindi nato na malipod manigan. Nga may mga nagakatabo nga kapareho sini nga mga insidente. Madamo ganis ang mga nagahambal nga mas maayo na lang magyan kasang bagyo kay may puluton ka pa. Pero kung sunog gani ang mag-agi, bisan gamay pa na nga katiting da mga kabyanan nga tinago mo.
lamunon gid na iya sang kalayo, no? Kay way niya sa may ginapasin o mga kabyanan. Sa mo na, no, ang na-experiensyahan sang pila naton kay mga oturan kahapon ng adlaw dira sa may bahin sang Plaridel Street, barangay 8, siyudad sang Rojas, mga katropa. Bangon to sa extension wire, nagulpi lang nag-i-grab. So, basi may nakasaksak, no, or ano man, ang plastada nga mutugid ang natabo, no, mga kaabyanan. Tinood nga may nakasaksak to nga kung ano man da nga sahi isang butang, kung may gina-charge, no, mga kaabyanan, nga posible amogid ang gintunaan sang kalayo. Hindi taman na malikawan, mga katropa, nga may mga kapariho sina na mga insidente nga nagakatabo. Pero sa aton nga mga kautora, no, sa mga tagpalamati naton, labi na gid sa mga panimalay nga wala sang tawo, kanon nyo gid sang maayo, mga katropa, ha? Siguro nun yung gids ang maayo ang inyong mga mga gamit sa balay, no? Ilami na gids sa mga dasig baladakpon sang kalayo, oh, like abe nagasindi ka muda sang mga kandila, nagasindi ka muda mga kabyanan sang mga suga dira, mga kabyanan, no, nga kalayo. Binagid sa mga kabataan naton nga may mga yara sang posporo. Basi bala kag magsulusindi sila dira, mga kabyanan, kag masus basi kag pangsugaan da mga katropa ang kwanda, ang mga papel-papel da bala kag ibutan nanda sa higad. So tapos sa mga kabyanan, dakpon sang kalayo ang mga kurtina abi da. Kun mga panapton da nga dasig ma ano da, dasig ma lamon sang kalayo, mga katropa, ay sus mareosip. Sa mo gid na, no, mga kabyanan, isa ina sa mga dapat gid naton nga pagalikawan, no, mga katropa, para man, no, nga mapalayo kita sa disgrasya nga ginatawag, no, mga katropa. Sa aton nga mga kabyanan, no, sa mga tagpalamati naton, no, ilabi na gid sa mga katropa naton nga ti may mga panimalay nga mga light materials. Kung may mga depektong inyo sini nga mga kuryente, kindly call, no, the attention of electrician or something sang aton sini nga Capiz Electric Cooperative, para man, mga kabyanan, nga ma-secure, no, makaio, makaayo kung ano pa bala, mga kabyanan, ang mga kakulangan sa sulod sang inyong mga panimalay nga base bala, mga kabyanan, ang inyo da nga kuano, ang inyo da nga kuryente gali, mga kabyanan, ti kuano di ano kay tawag sinyo, samad na, no, kag kinahanglan na gid nga bayluhan, kinahanglan na gid nga kayuhon, mga kabyanan. E parang kung magkalayo gid man siya, hindi siya madali-dali, no, mga katropa, para man sa aton sining mga kautoran, may kwan kada katropang Jason, may hawid kada ni nga kwan interview sa kay barangay kapitan Paul Bialin, aragin sa inyo simula.

0: nga wala sang may mga nadulaan sang kabuhi, no, mga katropa. Kaya kun may ara at isa pa gid ina sa pinakadakko nga kasubo, no, nga natabo mga katropa bangod sa sining nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw. Maginunta ha, unsa gid ka balay? Oh, daw na dumduman ta mga kabiyanan atong natabo da sa may bahin sang barangay 7 mga katropa. Ubos gito ang isa ka hililira nga balay mga kaabyanan. So si punong barangay Hosbialin, no, may ara man sang pahayag, no, may kangtanan sa sining nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw.
1: Lokap mayong aga, luyag talang tani balon kap kung mga ano oras na to na baton ang report regarding sa sininga nagluntad nga sunog.
2: Siguro ma'am, wala ta na madipara ng oras kay tungod na ang golpiyada nga pagkatabo, pero ini ka gina aga. Kaya tali may ginestimate ko lang kay may activities ako sa akon nga draga program na sa miski ko mga nasot. So samtang napakadto ako, nagtawag sa ako nga may sunog, siguro something mga diraguro, mga impact siguro.
1: So, mga pila abikap ang mga pamilya nga na-affected sa nga sunog?
2: So far ma'am, kung ibutang natin sa individual, malapit-lapit ini sa mga 40 or 50 kataw. Pero ang pamilya, siguro, ang pamilya nga ang nalista na mundari, so mga pulo ka pamilya.
1: So ang mga balay di sir, mga humangid ni sa light materials?
2: Actually ma'am, ini halimpan niya sa una, wala pa ko matawo. Balay na niya sa una, so siguro mabilang ko sa mga light materials. Kaya ginapigado man ang taga-direct mo, so ginatagpi-tagpi man lang na para man ma-istaran sila.
1: So subong din na ang mga affected family sir?
2: So far ma'am, aridiri ang iban, pero ang mag-safety na mo, especially yung mga senior citizen natin. Ako na dito sa atong daycare, kaga tanan man ini sila, ginambalan ko nga dito sila mag-stay anay sa atong daycare center.
1: So subong sir, matapos ang ini nga nagtabo nga incidente man, ano ang tika nga pagaymoon sa imos ni nga barangay man, nagudto nga makabulig man sa ato sing mga affected families?
2: Yes ma'am, actually may mga tikan kita nga pagahimuon dira, nga pagahiwaton para man sa aton nga mga apektado nga mga constituent nga ribiri. So ginambalan ko akon nga council, akon treasurer, secretary nga mag-ready na kamo kung ano ang makinanlan nga dapat ihatag naton sa atong pumuluyo para may i-sustain sa ilang nga kaugalingon.
1: Basi may panawagan man kita kap sa ato sing Rojas City Government?
2: Yes ma'am, madamog nga salamat sa panawagan, no. So una sa tanan na ginapasalamatan ko ang atong Bureau of Fire, no, sa aktibo nga pag-arisko sa Monterrey lugar. Akon nga mga tanod BSW mga SK ko ari man nagabulig man tanan. So sa atong nga city government, kung please kapangayo gid ko bulig sa inyo kay hindi ko gid ini masarangan, kung may ara kami nga pundo nga fund nga pwede na mon man makapihan-pihan sa ilang nga mga kinanlanon subong at masunod yung mga adlaw. So tani, matagaan nyo makami bulig diri sa amon constituent diri sa barangay 8. So amon na naman yung ginapabot yung gitman.
0: Okay, no, nabatian mga kabiyanan si Barangay Kapitan Hosbialin mga katropa.
3: Exciting Pilipinas!
0: So amon na, no, nagdihon man to, no, sang tikang ang barangay nga matagaan man ang aton sinipila ka mga kauturan nga mga nabiktima sa sining sunog nga nagluntad mga kabyanan kahapon nga adlaw sa Barangay 8, siyudad sang Rojas mga katropa.
3: Exciting Pilipinas.
0: So na wash out gito makon mo, wala pa ya matawo si Barangay Kapitan Hosbialin. Ara na ya ang ining mga panimalay dira sa sulod sang sityo Luoban.
3: Exciting Pilipinas.
0: Mga kaabyanan. Lugang sini nga mga kwa, no, mga updates sini mga kaabyanan kon ano bla anong mangin dugang sini nga bulig, no, sang aton sini nga local government unit sang syudad man mga katropa. All right, sige, sa aton dugang nga mga balita kag mga impormasyon diri sa aton sini nga palatuntunan. Nagpatigayon man gani, no, mga katropa, sang drug by bust operation ang aton man, no, nga dumaraw Municipal Police Station.

0: nga ginkadakop sang subject person, no? Mga katropa. Okay, sige. So dira sa may bahin sang barangay poblasyon Ilawod, dumaraw kapis mga kabyanan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ining isa ka driver, no, mga katropa. So nadakpan ini siya, no, kaganangin madinalag-on ang ining drug by bus operation sang drug or sang station drug enforcement team sang Dumaraw PNP sa pagpangunaman ni Police Lieutenant Russell Hosmalaga mga kabyanan. No, kinkilala ini ang subject sa kay Paul Jan Bahian, 34 anyos mga katropa, kaga residente sang barangay Ungol Ilaya, Dumaraw Kapis.
1: Exciting Pilipinas.
0: Na recover siya sining pang inakop mga kabyanan ang isa ka sa shay, no, sang ginasuspetsyahan shabu worth 1,100 pesos. Ang 100 pesos diri amo ang buy bust money, no, ang amo ni ang subscribes money, no. Kagadugang nga nakuha siya sining pang inakop ang tatlo tanan pagid ka sa shay sa mga nagkatuhay nga wallet, kaga pila ka mga personal nga gamit sang sining subject mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: May kabugusan tanan, no, mga kabyanan, no, nga ginabulubanta 1 gram, no, kaga may ara sang standard drug price kag nagalabot sa size 1,800 pesos.
1: Exciting Pilipinas.
0: So naibaluan man mga kabyanan nga ang ining operation, ining persona o ining subject mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang anay manadakpan, no, sa kaso sa pag bayularman, no, sa paggamit sang illegal nga droga.
1: Exciting Pilipinas.
0: So nga 9165 man sa gihapon mga kaabyanan, no. Sa natabo, no, nga pag kuan sinisaya pagkadakop to tong sa noon ni ka Bernes o Webes, Sabado sang aga, no, mga kaabyanan. Hay hiwasa kita sa, no, nang daw kwambla, no, daw batak na batak bla kun tawgon mga kaabyanan. Oh, posible nga bago lang gamit. Oh, sang illegal nga droga mga kaabyanan. Rason nga daw hindi siya mapakali, panay kalot siya ilong. Sunod rin makatul, may ma ginakagat siya kaulandis, bisan wala man sang ulandis, no, mga kaabyanan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kaga siya man mismo nagkuha sang wallet siya sining bulusa ning kilinuot nito mga kaabyanan, bisan mahugot na tong gahilinugot na to ang pusa siya kamot. pero ay gid siya naga pahimunong, no, nagakuan gid siya, nagahiwasagid siya mga katropa, no, ining subject nga si Bahian mga kaabyanan.
1: Exciting Pilipinas.

Sa karon nakahunong na ni siya dira sa karsel sang Dumaraw Municipal Police Station ining si Paul Jan Bahian. Kag magapangatubang naman ini sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 no kon comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oh, 2020 lang siya na dakpan, nagagwa siya bangod sa plea bargaining agreement. Mga kabiyan, nanti aran naman, nag-engage siya naman siya sa illegal nga droga. Pagdanan na naman mga kabiyanan nga may nagpa-scatter kuno sa iya, nagpa-scan kuno sang GCash para i-scatter mga kabiyanan. Hindi niya rason kung nag-transaction kaya sa aton sila yung mga otoridad. Mamensyonar ka pa imuya sa ibang nga tao nga ikaw yung may kahimuan sang kasalanan.

0: Sa dugang na ton yung mga balita, dere sa ton nga pagpangalagad sa subong aga. US no mag nagapatuman sa bago nga tarifa batok sa first labour imports. Nagpatuman karon mga kabiyanan no ang Estados Unidos sa bago nga tarifa mga kabiyanan batok sa ginabanta nga 60 trading partners no nga nagabug-os sang mga halos tanan nga ila gina imports no mga kabiyanan nga mga produkto
1: Fighting Filipinas.
0: So sunod dere ang nasambit nga tikang no ang base mga kabiyanan sa aligasyon nga napaslawan ang nasambit nga mga pungsod nga punggan ang pagsulod no sang mga produkto nga ginhimo gamit sa force labor mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
0: Sunod sa Office of the US Trade Representative ang mga pungsod nga komitido o kung magkomiter no sa pagpatuman sang ila pagdumili sa forced labor imports no ang ipaidalom sa 10% nga taripa samtang ang mga wala pa makasulod no ang magapangatubang sa mas mataas nga rate nga nagalabot mga kabiyanan sa 12.5% nga taripa mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
0: No, tandaan ko to sang ligad ang Pilipinas to nagahinyo to nga panubuan man kay do hindi nagidya masarangan mga kabiyanan no ang taripa nga ginpataw sang US mga katropa. So ang bago nga taripa no ang kabahin sang mas malapad nga estratehiya ni Presidente Donald Trump nga liwat no nagpaibwal sang global trade halin sa iya pagpanumbalik sa White House mga katropa. Sang nakaligad nga tuig in basura sang US Supreme Court ang pila ka mga tarepa nga ginpatong sa idalom sang emergency powers. Gani mga kabiyanan nagpangita ang administrasyon sang iban nga legal nga pamaagi mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
0: So amo na mga kabiyanan no. Kun lang taon naton may ara sang pungsod nga wala nagasunod kag napaslawan mga kabiyanan matuod no sa pag pugong no sa pagsulod sa mga produkto nga ginhimo gamit tuod ang ining forced labor no tiya mo na nagpandam si US President or nagpandam ang US Trade Representative mga katropa nga kung sino man nga pungsod ang magkomiter o ang mag magpatuman no sa pagdumili sang forced labor imports at ipaidalom ta no sa 10% nga taripa no mga kabiyanan samtang wala pa makasulod o kung wala pa nakasunod no sa pag pangatubang no or ano ganit tawag sini nga kung hindi ka magsunod no ti magapangatubang kasang mas mataas pa nga taripa oh ti konten ti dugangan pagido sang duha kag tunga.
1: Exciting Filipinas.
0: Oh ti 12.5% gid ang ipataw mga kabiyanan.
1: Exciting Filipinas.
0: Oh, makakuan man tuod, no? Mabulubug at masakit-sakit man.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero base kag kaluyan man, no? Nga magbago man ang paminsaron ni US President Donald Trump, no? Mga katropa. Pero kita diri sa Pilipinas, nagahinyo man kita dito, no? Nga muna, nubu-nubuan man, kaga hindi man pag-pressuron, gid, no? Ang aton sini nga pungsod, mga kaabyanan. Kinakurap na ganis ang aton sini nga gobyerno. Taasan pa ang taripa sa nasyonal, sa international, sa US, mga kaabyanan, ay pigado na. Ang pigado, mas nagpigado pagid 3 times pa. No? Dibla, mga kaabyanan. Okay, sige, si pamatian ay subong agad rin sa aton nga pagpangalaga do. Si Lyndon Hano, no? Salamat kin sa pagpamati, adre sa aton sininga pala tuntunan. Pa-shoutout ka tropang Mike, sa upod ko sa balay, nagakatulog pa, nga nagganganga. Ganganga gitana, no? Si Panoy Goronio. Balaan mo na ako ng himuon mo, ah. Isa day ng Elvera da, oh. Day ng Elvera kapapas da kay amigo tada Ronnie Kapapas alias Panoy. Si Joey Catalan, good morning. Salamat sa pagpamati, no? Dres aton nga pala tuntunan. Kag si Lyndon Hano, no? Nagatutok man. Si Randy Archaga Santisas, good morning. Shout out kay Erwil Tulfo, no? Mula po kay Randy Archaga Santisas. O salamat gid, no? Kay Erwil Tulfo, no? Nga nagapamati man diri sa aton nga pala tuntunan. Si Dorothy Oliveros sa Padrogani, good morning. Shout out lang sa pamilya niya dira, oh, sa may bahin sang Barangay Matagnop kag Barangay Malunoy, no? From Dumalag, Capiz, no? Mga katropa. Sige, sa aton nga mga kabyanan, mga pianay tabala. Di mga kabyanan, sa aton nga mga katropa, samtang nagahilapit ang pagbutlat ni Haring Adlaw, gapangitagid ang aton nga ginhawasang kapi nga natural. May kapi ka na, mga kabyanan, naka-energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabagong kapi sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kapi nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga makabulig, mga katropa, sa skin elasticity, skin health kag overall health, mga kaabyanan. Ang Zanton Gold Coffee Mix may ara inis ang natural kag calming herbal ingredients kapareho sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds kag moringa. May ara man inis ang bitter gourd o con margoso kag premium coffee, mga katropa, nga puno gid sang health benefits. Perfect blend agad ma-refresh ang energy kag nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Feeling ubla, mga kabyanan, nga lutoy ka perme. Ginapakigbatuan sini ang fatigue, no, kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Ginasuportahan ang metabolism kag digestion. Gina-cleanse kag ginadetoxifies ang lawas sang natural nga pamaagi. Feel energized and beautiful and handsome sa bilog nga adlaw with Zanton Gold Coffee Mix. Mahilig ka ba lang magkape, mga katropa? Nga hindi mo pagpiliyon ng kape nga healthy. Ang kape nga hindi lang namit ang sabor, mga kaabyanan, kundi makabulig pa, no, sa lawas mo. Makapaligoon isang imong resistensya. Wala sang side effects. May Zanton, malunggay, spirulina kag ahos. Mga natural nga sangkap, no, sang pero mukha nang Zanton Gold Coffee Mix. Nga makabulig batok sa mga nagkalain-lain nga balatian. May glutathione kag collagen para sa himsog kag hapsay nga panit. May kape ka na, nag-ayo palawas kag nagwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix, kape nga nag-atipan sang imulawas kag kaanyag. Mabakali na mga kabyanan sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Oh, pwede nyo na gani mga katropa nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Sa inyo sini nga Shopee, pangitaon nyo lang ang Yes to Health 2011. Parang kwan man mga katropa, hindi ka mo madala sa mga scam. Dahil uso nga sa mga kabiyanan, mga scam-scam mo. Para man mga kabiyanan nga mangin kwan man ka mo mangin aware man ka mo mga katropa. Saliwat sa Zanton Gold Coffee Mix, sa quality product of Yes to Health 2011 mga katropa. Alright, sige. Sa aton nga mga kabiyana, no? Sa aton nga mga katropa, magpanumbalik lang kita. Magahabyog lang kita diri sa aton nga palatuntunan sang commercial.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa aton sini nga pagbalik mga kabiyana, dugang nga mga balita, no? Sa palibot sang aton sini nga pungso, syudad kag probinsya, bantayan mga kabiyanan. Kindly standby.
1: XFM.
2: XFM.
1: Zanton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Zanton Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Zanton Vitamin C.
1: Zanton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Zanton Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Zanton Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Zanton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Zanton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zanton Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zanton Gold Herbal Tea.
10: Mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
2: sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
15: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropa Leta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
15: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
16: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alas 5:12 na ang oras diri sa aton nga pangalagad sa Gyapon. Nagapamati kamo diri sa aton sini nga palatuntunan.
0: Exciting Pilipinas.
1: O sa aton nga mga kautoran ha, matamat na kamo da bangon kay ang ibang di mga katropo na kita tada sa Guao nagapadulong sa mga simbahan naton no, mga kabyanan. Bangon kay tiba naga-attend pa ya sa first mass, second mass, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oy, mayong aga lang dira sa kay Parikoy Idel Oliveros, no? Kay Nunoy Arsing daho asang barangay Matagnop Dao Capiz. Good morning lang da Parikoy, no? Kag mayong aga lang da sa inyo kag sa imong bugos nga pamilya.
0: Exciting Pilipinas.
1: Well, dire sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan ka sang tinalikdan nga adlaw nagbinahabaha gani sa iba naton nga mga kaiping man o nga mga kaprobinsyahanan. So dito sa Davao City mga katropa, natigayon man to nga mga pag-rescue no, ang ginpatuman bangod sa gulpi nga pagtaas no sang tubig kag nagatugas ang pagbaha bangod sa mabunog nga pag-ulan mga katropa. Gayon to nga nagresponde ang Coast Guard District Southern Mindanao. Mga katropa pinaagi sa ginatawag nga Deployable Response Group sa Coast Guard Station Davao, Coast Guard Substation Matina Aplaya, kag Special Operations Unit sa Southern Mindanao sa mga insidente no nga pagbaha sa Barangay Tavalo. Mga katropa, no? Kita tatong grabe gito yung ila sini nga pag rescue mga katropa, no? Sang pila ka mga residente nga naga evacuate, no? Kag willing nga mag-evacuate, no? Sir Tristan White Gulay. Katropang GS, ginsend ko na sa imo ang video. So amo na mga katropa no ka sang tinalikdan ini nga Hulyo 24 makita naton mga kabyanan nga grabe gid ang ila sini nga force evacuation o pag evacuate no sang pila ka mga pumuluyo nga naga deploy no sang inflatable rescue boat. Mga kabyanan, agod suportahan ang evacuation operation kag makahatag gilayon mga kabyanan sang bulig sa mga residente nga apektado no sang padayon nga mabaskog nga pag-ulan mga katropa. Mga kunyo tong pila ka mga residente mga kabyanan nga kinakuha na lang sa ibabaw sang kahoy bangod sang apertika dalum nga baha mga kaabyanan no nga natabo.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa nabaton nga insidente gilayon man nga nag-mobilize no ang makatapo sang Coast Guard Matina Aplaya sa mga apektado sa nga komunidad no sa sulod sang ila area of responsibility. Mga kabyanan, kag nagpatigayon sang padayon nga monitoring pagmaintenar sang search and rescue readiness kag pagbulig sang pag-evacuate sa mga na-stranded nga mga residente. Sa piyak no nga bahin nag makahalangkat nga mga kondisyon sang tiempo nangin man din nalagoon mga kabyanan ang ila sini nga ginpatigayon nga pag navigate sang response team no sa mga dalan nga ginabahaan mga kabyanan gamit ang inflatable rescue boat. Agod malabuot no mga kabyanan ang mga vulnerable nga lugar kag masiguro ang kaluwasan sa mga apektado nga pamilya, mga katropa. Ang operasyon, no, ginpatigayon sa sunod nga koordinasyon sa barangay officials, City Disaster Risk Reduction Management Office, kay iban pa nga mga partner response agencies. Kaga nagapakita sa mga ang mga ini, no, sa paghiliusa kag epektibo nga pagsabat sa kalamidad. Samtangin siguro naman mga kabiyanan, no, sa mga nagakaigo kag pagdulong sang bulig sa mga komunidad nga apektado sang baha. So muna mga katropa, makita naton dito ang ining video nga grabe, no, ginakuha na lang ang mga biktima, mga katropa, sa ibabaw sang kahoy nga nagasabit or nagakabit, mga kabiyanan, para lang maluwas sa tubig baha, mga katropa, bangod sa mamunog nga pag-ulan. So muna gani, no, mga katropa, kag sa padayon naton nga pagpahanumdum sa aton nga mga kauturan nga hindi na kita maghulat nga kun nahibaluan naton nga ang lugar naton, mga kabiyanan, madasig nga masuluban sang tubig. Kag makonsidered naton sa barangay nga ang inyo sini nga mga inyo sini nga area is a low-lying area. No, mga kabiyanan, nga kon gamay lang nga ulan, gamay lang nga pag taas ang tubig, masulod sa inyo sini nga mga panimalay. Please, hindi na kamo mag pahinay-hinay pa. No, ginakwanta na kamo, no, gina-encourage na kamo, no, mga kabiyanan, para nga sa inyo man sini nga kaluwasan. O imagine no naton, mga kabiyanan, no, kapareho sining natabo da sa may Davao nga ang mga tawo to sa babaw na lang sang kahoy ginakuha, mga katropa, bangod sa madalom nga tubig. Di okay la na, no, nga kung kabalo kamo sa sulod sa inyo sining nga mga panimalay, no, kung dumalom ang tubig, anong inyo sining nga pagahimuon? Labi na gid ko magdalom ang tubig, mga kabiyanan, may ara dason sang may ara pa sang power sang kuryente, ti sigurado may posibilidad nga magkala kuryente pa kamo dira sa sulod sang inyong abalay. Ang iban di, mga kabiyanan, may ginaulinggan, no, may mga kasapatan padira. Oh, may mga kun ano pa kamo dang mga ginapangulinggan nyo da sa inyo sini nga mga panimalay. Dapat before nga nag-abiso ng inyo sini nga barangay, amat-amaton nyo na himos, amat-amaton nyo na evacuate sa mataas nga porsyon nga lugar. Ay, bisan gani, mga kabiyanan, nga wala na abiso, barangay, pag nabalaan mo nga nagabahain mo balay, masuluban kinsang tubig, di talaga na kamo to sa evacuation center, o. Wala mo balas ng pwede evacuitan. Pwede ka mo sa barangay hall. Pwede ka mo sa evacuation center sa inyong barangay, sa gym, sa eskwilahan. Kapit ka mo dasun sa barangay nga kamo nag-evacuate, no, para nga may ayuda kamo. Oh, kay kon wala kamo nag-adto sa inyong barangay, at wala man kamo ayuda, hindi man pwede sunod diri ang nag-evacuate sa kaluyo balay nga may mataas nga hindi masulob sang tubig. Para kuno hindi pag-i-record sa barangay. Oh, amo na, mga kabiyanan, mo eh, dapat kinanglan nga kita ya mismo, no, mangin na mapagmatyag sa aton sini nga kaugalingon. Baluan ta nga pag-ulan kag magdumalom tubig, pamatyagin nyo na nga daan kag kun mahimo evacuate na kamo nga daan. No, para wala sang may matabo nga kun ano man nga konsekwensya sa inyo sini nga kaugalingon. Wala na sa may matabo nga may madulaan pasang kabuhi sa inyo sini nga tagsa ka mga miyembro sa inyo nga pamilya, mga kabiyanan. Onde blang aton sini nga pagpahanumdom, pagbulig sa aton sini nga local government unit sa pagpahibalo sa inyo, mga katropa, na kung ano man nga kalamidad nga nagaabot sa aton sini nga pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi, manginhanda kita, no, mga katropa. Hindi kita maghulat nga rescuehon pa kita. Kung mag-abot sa punto yung mga kabiyanan, ti damo-damo na iya sa mga rescuehon, hindi na naya mahimo mga katropa nga dira na lang na matfocus, mafocus kag matutok sa imo. Exciting. Ang ibanto nagapangayo man sang bulig bangod para nariho balang kamo nga mga matigas ang ulo. No, kay dapat gani pag abiso nga evacuate na samtang nagaamat-amat saka ang tubig. Ati karon lang kay ginahimos ko pang amon nga kwan nga mga gamit diri o himusa na nga daan. No, paghala bala mga kabiyanan may bagyo. O dirigit sa aton matupa. Amo ni ang tubig nga yasini nga dala. Amo ni ang kadalumon sang tubig. Wala taman baluan kung ano kadalom gid ang tubig ha. Amo ni ang kadakuon sang tubig, volume sang tubig sang ulan nga dala nga sa sini nga bagyo. Oh, diretso na nga daan ka mo. Ay, himusod na nani. Hindi na ta magpawat-awat pa. Basi sa tiyon sang pagbahabla kag malingan kita di, no? Bangod kay damo le rescuehon. Amo na iya mga kaabyanan. Oh, basta hindi nyo gipagkalipatan, mga kaabyanan, ang magpalista sa barangay. Para nga hindi ka malipatan sang ayuda. Si Rerek Biring, good morning da sa Hamulawon Panay kag kay Tay Musok Biring mga katropa. Nagapamati kag nagatutok subong aga. Salamat gid sa inyo nga pagpamati kag pag-upod sa akon sa subong adlaw sang Domingo. Diri sa aton nga palatuntunan sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Sa aton nga mga katropa, bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, pila naton kag mga balita kag mga impormasyon. Gyapon diri sa Bainya sang XFM Rojas. Upod ko sa akong technical side si katropang Jason Anonoy. Oh, by the way, good morning kay William Calmeren kag kay Sinalin Pinikito Tabigi. Ini naman ninyo alaga ninyo nga anchorman ini si katropang Michael Denosta Inuslay para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Mga katropa, ini ang inyo katropa. Mayong aga kag Happy Sunday.
0: Good morning.
2: XFM. XFM.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
8: Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan pero sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kabayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland, mm-hmm. okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na, yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro mm-hmm. or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon, abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay parang kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Pero hindi proportionate yung...
2: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito 'yon. So may mga ano yan, ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, no? Pwedeng yung bato mo o kidney humanghina kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So ang ginagawa ng mga doktor kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Oh, yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya, no? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit. Mm-hmm. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, ganyan yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan. Tapos, bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nakakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsult.

0: actual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Mm-hmm. No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, mm-hmm. hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm. pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
0: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero, marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, mm-hmm. hormone din yan. Mm-hmm. O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan. Mm-hmm. So, any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balance, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya, iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So, itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat doon, ha? Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Para pinpoint, ano? Pwede magpasuri ka agad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga pag-abutan.
0: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm. Napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Mm-hmm. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher.
6: Sobrang stress lagi ako sa klase.
5: Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo.
6: At nagkaroon pa ako ng time sa aking
4: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
0: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
1: Mm-hmm.
0: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
1: Oh.
0: May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan, meron ka talagang panglaban.

0: na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Vision X, marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Mm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, mm-hmm. pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi siguradong meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, wow. Supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito, mm-hmm. kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila, pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo
0: nga. O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone. Pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo. Lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pag nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam, which is may hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm.
0: Eh syempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
1: Nako.
0: O kaya dito po, sigurado-sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
0: Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Plus Gold.
4: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Mayroon po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
2: Santon Plus Gold.
5: Yeah!
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery ang pinakam maganda po eh mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano? So ang gawin nyo, mag-take ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin, kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo pong mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawan nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linging lingkod, Sir Michelle Hinas. Pagsamantalang kapaalam, bukas po muli ha. Magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan.
5: Yes, to health!
10: Hala, ka-exciting!
11: Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

Time check ang oras sa 106.5 XFM Rojas, alas 6:05 sa aga. Ang ining oras, ang bulog nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong aga banwa ang siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas.
1: Express.
0: Nagapalayag na ang programang Express Balita. Diri sa 106.5 XFM Rojas.
1: Express.
0: Subong adlaw sang Domingo. Pitsa 26 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Express Balita. Express.
0: Sa aton nga mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa balita lokal, lalaki arestado sa ginkasang drug by bust operation sa Banwa sang Panit-an.
1: Headlines.
2: George Josena nga subject sa drug by bust operation sa Panit-an, hugot nga ginpanginwala nga iyang na-recover nga droga.
1: Headlines.
0: Babae sa wanted nga kaso nga adultery arestado sa Banwa sang Pilar.
1: Headlines.
2: Inflation rate sa Western Visayas nagpabilin sa 6.8%.
1: Headlines.
0: Unsi ka mga panimalay, totally burned sa nagluntad nga sunog sa sityo Luuban, Plaridel Street, Barangay 8, Rojas City.
1: Headlines.
0: Sa national news, lookout sang Batasan Complex ginipatuman na bilang kabahin sang seguridad sa nagahilapit nga suna ni PBBM.
1: Headlines.
2: Kompanya ni Anay Acobicol party list Congressman Zaldico ginkasuhan sang tax evasion sang BIR sa DOJ.
1: Headlines.
0: Sa international news, US nagpatuman sang bag-o nga taripa batok sa first labor imports.
1: Headlines.
2: Sa entertainment news naman, veteranong abogado nga si Jose Sison nagdaliwa na sa edad na 88 anyos.
1: Headlines.
0: Sa sports news, undefeated Pinoy boxer Wiljan Mendoro makatubang ang veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo.
1: Headlines.
2: Sa health news naman, chicken's feet may natural nga collagen nga makabulig sa aton nga panit kag luta-lutahan.
1: Headlines.
0: Sa business news, senador nagapanawagan sang modernization sang power grid bilang sabat sa pagtaas ang presyo sang kuryente.
1: Headlines.
0: Lito na kita karon sa paghatag sa mga kaundan nga mga balita diri sa palatuntunan nga Express Balita. Kaupod sa inyo nga mga newscasters ni si Katropang Michael Inuslay.
2: Kaga ko naman si Katropang Joy Banagudos.
1: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Balitang lokal.
3: Balita sa lokal.
0: Arestado ang isa kalalaki matapos nga mabaklan sa ginkasang drug by bust operation sa Police Provincial Drug Enforcement Unit o kon PPDEO sa Kagpanitan Municipal Police Station sa Barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Takna launa 20 sang hapon, Hulyo 22 tuig 2026. Ginkilala ang arestado sa kay George Jusena E. Daliva, 26 anyos, kagresidente sang Tabok Norte, Panitan, Capiz. Natigayon nga mabakla ng subject person pinagi sa operatibang nagpakilala nga poser buyer ang isa ka sa share nga ginapatihan Shabu nga nagabalor sang 6,500 pesos bilang buy bust money. Dugang pa nga nakuha sa paginakop ni George ang tatlo pa ka sa share nga ginasuspetsyahan Shabu nga kun sa din ginabulubanta nga may kabugaton sang 11 gramos nga nagalabot sa 64,800 pesos. Sa karoon niya na sa kustodiya sang Panitan PNP si George para sa nagakaigong disposisyon kag natalana nga pasakaan sang kaso sa pagbayular sa RA 9165 o kon comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita.
3: Express Balita.
2: Sa kangot nga balita lokal, hugot nga ginpanginwala sang nadakpan nga si George Josena nga iya ang mga droga nga na-recover sa ginkasang drug by bus operation sa Barangay Agkilo, Panit-an sang tinalikdan nga Hulyo 23, 2026. Gratudlo ni George nga ginaligar nagapanag-iya sang among nga droga amo si Jomar Dayang nga residente sa Barangay Banggaan, Panitan, Capiz. Dugang pa ni George nga bago lang ininatapos ang kaon sang ginsugat siya ni Jomar agad nga magpakilo sang scrap sa nasambit nga lugar. Dugang pa sini nga kaupod niya si Jomar sang sila ang nadakpan apang ginkakibot sini nga wala na ang presensya sini sa gin or sang ginrekisa sa mga otoridad. Apisar nga ginako naman ni George nga siya nagagamit sa ilegal nga droga, ginpanginwala sini nga nagabaligya siya. Sa pagpakigangon sa XFM Rojas kay Barangay Kagawad Kennedy Kasabon, ginapahayag nga kilala si George bilang isa ka mabinuligon nga persona kag na-monitor man sini nga nagagamit ini sang ilegal nga droga apang wala sini nahibaluan nga nagabaligya si George kag wala man ini nadala sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kun badak sa ilang barangay.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Arestado man ang isa ka babae nga wanted sa kaso nga adultery matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa makatapos sang Pilar Municipal Police Station sa Barangay Sinamungan Pilar Capiz takna alas sa 11:39 sang aga Hulyo 22 tuig 2026. Gayon kilala ang akusado sa kay alias Ann, 27 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag pinamahan ni Acting Presiding Judge Mirna Molintas Clements, MCTC 8 Judicial Region, Calbayog City, Samar, nga napitsaan sa itong Marso 19, tuig 2026. Samtangin rekomendara naman sang korte sang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Samtangin rekomenda or kasakaron na temporaryo ini nga ginhilway sa karsa kustudiya sang Pilar PNP ang akusado matapos nga nakapiyansa sang ginrekomendar sang korte.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong padadugang balita lokal, nagpabilin sa 6.8% ang headline inflation sa Western Visayas sa bulan sa Hunyo, kapareho sa na-record ng inflation rate sa rehiyon sa naligad ng Mayo. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o kung PSA Western Visayas, ang food and non-alcoholic beverages ang pinakamadako ng kontribusyon sa regional inflation ng mayaras ng 36.3% ng bahin. Nagasunod naman ang transport ng mayaras ng 21.6% ng share, samtang ang restaurants and accommodation services ang nagbalhag sa 12.5%. Samtang ang year-to-date inflation rates ng Western Visayas halin Enero tubtub Hunyo 2026 ang nagdangat sa 4.8%.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusan nga balita lokal, totally born ang 11 tanan ka mga panimalay matapos ang nagluntad nga sunog sa Sitio Looban na Plaridel Street, Barangay 8, Roja City, pasado alas 8 sang aga, Hulyo 25, tuig 2026. Nandalas naman sa sunog ang isa ka boarding house sa lugar, lakip ang pito ka mga boarders sini. Sandig sa nakuha ang impormasyon sa XFM Rojas, ginaligar nga sa panimalay sang pamilya base, nagsugod ang kalayo pinagi sa extension wire nga ginsaksak nga nag-igrab nga gintunaan sang madasig nga paglaptas ang kalayo. Naibaluan nga kalabanan sa mga panimalay sa lugar human sa light materials. Sa piyak nga bahin, alas 10:03 naman sang aga nga gindeklarar nga fire out ang nasambit nga sunog. Temporaryo naman nga nagtinir sa daycare center ang sa mga barangay ang mga pamilya nga apektado sang sunog. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa mga bombero angot sa nasambit nga insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang buylog ng Redolong sang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ang sa kanan acidic o kan alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabasko gukon mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imo lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa balita nasyonal, nagpatuman sang lockout ang House of Representatives bilang kabahin sang seguridad para sa State of the Nation address sa konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bangod sini pili na lamang ang gintugutan nga makasulod sa batasang pambansa complex kangay sa mga essential personnel kag mga may mga importante nga katungdanan. Sunod sa kay House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Kabahin sinisang seguridad. Ang standard operating procedure agud masiguro ang seguridad sa lugar. Ginsiguro man ni de la Cruz ang all systems go na ang all era nga grupo sa pila ka adlaw antes ang suna sang presidente. Samtang magapatuma naman sang liquor ban sa Quezon City Local Government Unit. Pumalin sa alas 12 sang tuwang gabi tubtob alas 6 sang gabi sa Lunes, Hulyo 27 kadungan sang suna. Suspendido man ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga bulotuan sa syudad. Agod mabuhinan ang trapiko tugas ang pagsirado sa magkatuhay nga dalan. Agod tagaan ligwa ang mga nasari-sari nga mga aktibidad kag hublag protesta.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong katapusan nga balita nasyonal, nagapangatubang sa 22.71 billion pesos nga tax evasion case sa Department of Justice ang isa ka korporasyon ni ane Congressman Elizalde Zaldico nga SunWest Incorporated. Paglapas sa sections 254 kag 255 sa National Internal Revenue Code kon NIRC of 1997 ang ginfile sa Bureau of Internal Revenue batok sa mga corporate officer sa SunWest nga sanday Aderma Angeli Descarga Alcazar, presidente kag treasurer nga si Cesar Zacarias Buenaventura. Sa complaints ng BIR, wala magbayad sang buwis kag wala man magdeklarara sa gusto nga kita ang SunWest sumugod 2019 at tubtob 2024. Sa BIR, may nagakaigo nga basihan agud pasabton sa kaso nga kriminal ang mga natumod nga korporasyon kag mga opisyal sini. Ang tikang sang BIR ang sabat sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga all-out investigation sa ginapahayag irregularidad sa flood or flood control projects. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa Xanthon Plus Gold. Ang Xanthon Plus Gold ang mayaras ang high potency sa 100% natural herbal extract na gikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina nga makabulig. Agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita naman sa patag sang international, nagpatuma ng Estados Unidos ang bagong tarifa batok sa ginabanta 60 trading partners nga nagabugos ang halos tanan sang ila gina-imports nga produkto. Ang nasambit nga tikang ang base sa ligasyon nga napaslawan ang nasambit nga mga pungsod nga mapunggan ang pagsulod sa mga produkto nga ginhimo gamit ang forced labor. Sunod sa kaya Office of the U.S. Trade Representative nga ang mga pungsod nga komitado sa pagpatuman kag pagdumili sang forced labor imports ang ipaidalom sa 10% nga taripa samtang ang mawala naman nagasunod ang magpatubang sang mas mataas nga rate nga 12.5%. Ang bagong nga taripa ang bahin sang mas malapad nga estratehiya sang presidente or ni President Donald Trump nga liwat nagaibwal sang global trade halin sa ila pag panumbalik sa White House sang nagligad nga tuig. Ginbasura sang US Supreme Court ang ila pila ka mga taripa nga ginpatong sa idalom sang emergency powers. Gani nagpakita ang administrasyon sang iban nga legal nga pamaagi.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang balitang international ang bilog ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Softgel Capsule may aras ang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga sarangin makahatag sang nutrition sa inyo nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kaga sa atin naman balita sa Patagsag Entertainment, nagtaliwa na ang veteranong abogado nga si Jose Sison sa edad nga 88 anyos. Sandig sa ginanunsyo sang iya anak nga si Aray Quezon City Vice Mayor Jose Jopet Sison sang tinalikdan nga Webes. Sa isa ka Facebook post, ginpakibahin ni Jopet or Jopet Sison nga malino nga nagtaliwa ng iyang amay sang tinalikdan nga Hulyo 23. Wala na nilagin sa publiko ang rason sang iya nga pagtaliwan. nag-umpisa ang haya sang Biyernes, Hulyo 24 sa Ascension Chapel sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao City or Cubao, Quezon City. Natala na naman nga ilubong si Season sa maabot ng Martes, Hulyo 28 sa Heaven's Gate 1 Memorial Park sa Antipolo City. Ginalauman nga iga-anunsyo sa pamilya ang detalye sa insaktong oras sa iyang alubong. Ginbunag sa April 7, 1938, si Jose C. Season, nga ginkilala or ginkilalang isa sa mga pinakarespetadong abogado sa pungsod. Sa sulod sa pila kadekada nga pagserbe sa patag sang advokasya, nagpabilin siya sang or isa sa mga pinakaimportante nga kontribusyon sa legal professions kag nagsebe nga modelo para sa madamo nga mga kaupod nga abogado kag mga estudyante sa advokasya. Mga katropa, balita sa entertainment ang ginadulong sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, pamayara sa Glotta Koji, kag Virgin Coconut Oil, o kon VCO nga nagabulig, agon nga mapungga ng early signs of skin aging, o kon pagtigunang sa ngato nga cellulas sa panit. Inima na nagabulig, agon nga mapaputik, at mapakinis sa ngato nga supat, gamit ang natural ng mga ingrediente ang yara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima na ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita.
3: Express Balita.
1: Balitang Sports.
3: Balita sa Sports.
1: Balitang Sports.
3: Balita sa Sports.
0: Sa balita naman sa patag sang hinampang, liwat nga magapanumbalik sa ibabaw sang ring ang undefeated Filipino boxer nga si Weljan Mindoro. Sa Agosto 29, tuig 2026 sa diin, makatubang niya ang veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Hawid ni Mindoro ang malimpyong record nga 16 kadaog, isa kadro kag wala sang pierde. Lakip ang 16 kadaog pinaagi sa knockout. Tuyo sini nga papakuro ng iya pwesto sa middleweight division kag non-title bout nga igapagwa sa live kag mainstream TV. Sa piyat nga bahin, si Ocampo ang may record nga 38 kag 4 ka mga pierde. Sa diin, 26 ang gindaog niya pinaagi sa knockout. Si Mindoro sa karon ang may hawid nga sang IVA Asian Middleweight title nga nadag-an niya sang 2024 matapos patumbahon si Australian boxer Joel Camilleri sa Dubai.
1: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Mga katropa, ang balitang sports ang buhilo ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayroon isang maka kaklabo Huasca Herbal Extracts sa popular sa South America nga nagapapagsik kag nagapabasgog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Magtumargit lamang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo nga relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time.
1: Express Balita.
3: Express Balita.
1: FM Health News. Express Balita.
3: Express Balita.
2: Kaga sa ato naman balita sa patag sa ikaayong lawas, mga katropa, ang chicken's feet o kontiil sa manok ang ginakabing isa sa may pinakamataas nga natural nga collagen content sa mga parte sa manok. Sa madamo nga pungsod, ginahimo ini nga sabaw o kon broth bangod sa posible sining nga benepisyo sa aton nga lawas. Sunod sa mga eksperto, kon pabukalan ang tiil sa manok sa sulod sa pila ka oras, ang connective tissue sini ang nagahimo sang gelatin nga may amino acids pareho sang glycine kag proline. Ini nga mga sustansya, mga katropa, ang makabulig sa pagsuporta sa mga luta-lutahan kag cartilage, makamentenar sa maayong kondisyon na sang aton nga panit kag gatsyan. Ginasiling man nga ang tiil sang manok ang may gamay nga kantidad sa mga mineral kapareho na lamang sang calcium, phosphorus kag magnesium nga importante sa aton nga lawas. Para sa mas masustansya nga sabaw, ginarekomendar nga tinluan sang maayo ang mga tiil sa manok ang tislutuon, pabukalan ini sa sulod sang 4 tubtob 8 ka oras upod sa mga utanon kag mga sangkap nga herbal. Mga katropa, ang health news sa buylog ng Redulong sang Zantone Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sang Zantone Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agod nga matunang ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantone Gold Herbal Tea ang himo sa malanggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranod gid sa health benefits. Ginpatam is maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalaka ng mga katropa naton nga nagasupreher sang diabetes. Mayari maninis ang Zantones nga isa ka antioxidant nagikan sa prutas nga mangostina. Gani ka kasama nga toxic kag i-cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantone Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa patag naman, sa patag sang negosyo, ginapadali na ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang modernization sang power grid agud mabuhina ng pagsaka kag pagsuluktan sa kuryente. Nagapati ang Senate President nga mas efficiente kag flexible nga power system ang yabi para mapag-un kag barato ang presyo sang kuryente. Pathag sang senador pinaagi sa makabag-o nga power grid, mas madali nga malakip sa power system ang mga decentralized energy resources kapareho sang solar panel sa mga puluyan kag mga electric vehicle charging station. Kumpiyansa ang senador sa makabag-o nga power grid ang makabulig para mapataas ang kaayuhan sang sistema mabuhi ng power losses kag mangin mas maayo ang pagdulong sang kuryente sa mga consumers.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, naging sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang maybalong 61 pesos and 84 centavos. Naging ka naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang maybalong 47 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar maybalong 7 pesos and 87 centavos. Euro maybalong 70 pesos and 26 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang maybalong 16 pesos and 45 centavos.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang buylog ng Redulong sang Zantone Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka ba? Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantone Gold Coffee Mix sa may aramang sa natural and calming herbal ingredients kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kon marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, agud ma-refresh ang energy nga suporta sa ikaing lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantone Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Express Balita.
0: Kagamoy adto ang mga balita nga inyo sininga na batian sa subong adlaw sang Domingo. Pitsa 26 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ang ininga mga balitang buylog ginadulong sa inyo sang mga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Zantone Plus Gold,
2: Zantone Vitamin C,
0: Zantone Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Zantone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Zantone Gold Herbal Tea,
2: Zantone Gold Coffee Mix,
0: Cease the Pain,
2: Zantone Plus Herbal Oil,
0: kag Zantone Plus Herbal Soap,
2: kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Mabakal ini sa inyo sininga mga suki nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Sa katapusan, ini ang inyong mga tagbalita, ini si katropang Michael Denosta Inuslay.
2: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
0: Kag ini ang
2: Express
0: Balita.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes, to help.
7: The secrets of health.
8: Ang Perulina ng Sir Josil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josil na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
4: Sunthorn Plus Gold.
8: Manami, pagit ko ni upod na aton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
4: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Karabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kag mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
4: Sunthorn Plus Gold.
8: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot kun ano maayo. Suggest lang nato na aton sa nga ultimate trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time. Report dayon nga pagsik ila sini nga pamatyag.
4: The secrets of health.
9: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwas na sa Sunthorn Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa ato sini nga blood sugar level Doc Leo.
8: Base sa pagtuon Sir Josil, pagabot sini sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sini nga insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sini sang aton sini nga Premium D3 Soft Gel Capsule, kag sa insulin resistance sini Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kung i-combine mo nga aton sini nga Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sini nga cells sang aton sini nga tissue para madasig kita sa maumpawan kuni combine na to na ring tatlo.
4: Sunthorn Plus Gold.
8: Kung halimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emosyon nga benepisyo.
9: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
8: Correct.
9: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
8: Correct.
9: And imbalances.
8: Correct.
9: So pwede ina mga abyan makabuligan ito sining Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavone.
6: Yes, to help!
9: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
6: Hmm.
9: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
6: Yes.
9: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
7: The secrets of health.
10: Yes, to health.
11: Hala, ka-exciting.
12: Win

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
6: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, la 6:46.
1: XFM Flash Report.
2: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo karunyad laos sang Domingo. Petsa 26 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupo dyo karoon ang inyo sinalagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa.
1: Bullseye.
0: Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na.

0: Aga na ni! Oy, labi na sa mga magpanindahan padira sa subong adlaw, sa may mga trabaho padira, and syempre sa mga magpadulong pa sa ila sining mga simbahan o kung sa ila sining mga place of worship. Kumusta ka mo mga katropa? It's nice to be back. Kadugay man o do ang tiyaga ko isa ka semana nga pagkadula ta do isa na kabulan. Oh, hay gani isa subong adlaw magaululupod na naman kita. Oh, kaga magaulop danay naman kita tubtob alas 9 in punto sa subong aga. Sa pagdulong naman sa inyo sini mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon. Dapat kini niyo maibulo Andre gid lamang sa aton sini nga palatuntunan. 106.5 MHz kita sa lilisuan sang inyo sining mga radio sa FM band. And syempre sarang gyapon malantaw pinagi sa aton sining Facebook page ang XFM Rojas 106.5. And syempre ha sa aton man sining YouTube channel sarang nyo kita malantaw. Oh, pinagi man da sa aton sining official YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
1: Bullseye!
0: Oh, kumusta ka mo? Oh, susulod sang isa ka semana nga nadula ta di ho.
2: Ayoy!
0: Nadula?
2: Ayoy! Oh, no!
0: Oh, subong Domingo, kanami isang tiyempo naton, nami ni ipadulong sa baybayon ta. No, nami ipaligo. O rin di ganin nami mani ihulom-hulom sa busay ho. Okay man ha, siyempre sa nagliligad yung mga inadlaw na batsaga nato ning pag-ulan-ulan. E gani damo ning tubig sa bukid. So hindi mani masiling ninyo nga nagbaha man. E gani maturutin aw ni kag maturutog now ang tubig sa aton sining mga kabusayan. Oh, gaga damo to naga ano ho? Naga ligad ng adlaw, nagpadulong sa mga busayo. O nag-enjoy gid sila kuno.
2: Yahoo!
0: Oh, so gani ah. Oh, mga katropa. Dinyo kita sa aton sini pagpangalagad sa subong Domingo. Oh, gani i-like and share na aton sin nga live sa subong aga. I-power share yun na kay karon mapaulan ta di sang grasya. Siyempre sa gyapon, kadungan ni na sa aton sini nga month-long celebration sa aton sini nga second year anniversary.
1: Bullseye!
0: Siyempre nga aton nga pagpanamyaw anay sang isagid ka maayad-ayad nga aga.
2: Yahoo!
0: O unagid sa tanan sa aton sini nga mga katropa listeners and solid supporters.
2: Yahoo!
0: Kapadayon gid nga nagasuporta, nagasakdag sa aton sini nga mga programa. Nagatutok gid always. No, ang aton dira nga mga solid katropa nga every time mag-airing aton sini nga programa ara gidayon. Oh, and syempre. Oh, sa aton man sini nga mga ginikanan dira karon nga nagadigamo na para sa ila sini nga mga kabataan. Oh, sa mga kabataan man nga bugtaw na susubong, good job.
2: Ayoy!
0: Oh, kaga syempre. Sa aton man mga katigulangan ang mga lolo kag lola naton nga halos kada adlaw aga pa nagabugtaw. Siyempre sa aton man karon nga mga masako na nga mga vendor sa magkatuhay gid naton nga mga merkado publiko diri sa probinsya sa 16 ka mga kabanwanan sang probinsya sang Capiz. And siyempre sa aton man sini nga mga vendors sa dako gid nga merkado nato no diri sa siyudad sang Rojas. O dira sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. O sa utanan section dira sa panakutan sa bugasan sa prutasan. Sa aton sini nga meat and poultry section, dry goods section. Sa may fish section. And syempre dira man sa may bagsakan center. Oh, ah. Ag sa mga nagabulante gid dira sa subong adlaw, sa mga nagabulante sang relief.
2: Ayoy!
0: Kay ano da, kay ang Kulod G. O kay Auntie Bing Bing. Kay Bing Bong. O kay Migo ta da Punso yo ah. O nga naka-tune in sa aton sining programa sa subong Domingo. O good morning gid mga katropa. Ang mga katropa tamanda sa TATC gid ah. Oh, ang mga katropang vendors na gidrao na nagatutok man sa subong adlaw, good morning!

0: Alright! Oh, kaga siyempre, sa mga magabiyahe kidira sa subong adlaw, ang aton man nga pagpahanumduma mga katropa, nga magalong gid sa inyo sin nga pagmaneho, agod nga makalikaw man kamo sa mga aksidente nga posible naman yung magluluntad sa mga dalanon naton. O gani ang importante dira mga defensive drivers kita. Okay, para nga malikaw makita sa disgrasya kag balairan gid. Okay, bisan sulus updating na da pabayron kay gid na kun sala ka, no? Kun waay ka sa tama nga lugar. O kaga i-make sure taman nga sa pagbiyahe gid naton ay naka-maintenance man ang aton sining mga salakyan. O bisan pa tricycle na, bisan pa motor lang na. O make sure nga naka-maintenance na. O kay para nga masiguro taman nga ang pagbiyahe naton luwas. O ang guma nyo dapat balansi ang hangin. O dapat ta kay window press mo na bala sa ano man sa aton ko gulingon. Kung hindi balansi, o ay balda man na. Ilugan nyo bala si ano? Si Migo Corayan, Sina de la Cruz. O, perme na balansi ang hangin. Kung kisa gani ga, sulubra pa, labot sa... sa ang bagyo to sa Hong Kong, nakaligdas lang kami to, signal number 8. O, ginakaloyan man ko ni Lord Kag. O, ginkaloyan man kami ni Lord kay pinapauli kami anay di sa Pilipinas. O, antes ang ano? O, ang pagbagyo. Ay, ligad to nga, or kagabi yun, nabasaan ko. Signal number 8, gito yung bagyo. Gani, thank God! Yahoo! O, kay pinapuli mo ko anay. Okay, kung natrasar ta, makon mo 3 days delay dayon ang flight katropan Jason. O Martes pa ya dayon ang liwat nga pagbiyahe sa may eroplano. Timing man ah ang aton sinipagbuksang ticket. sa aton man sini nga mga mangingisda dira sa mga kalalawuran. Sa mga coastal barangays nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga Domingo. Okay, Migo ta Rex Ramirez. So, kita ko di comment gina ni Migo Rex. So, dara sa may aguho panay. Yahoo! Kaga siyempre kay tay Musok da, kay tay Joel. Kay Sir Eric Bering sa Hamulawon. Kay Cap da Dolor Mandaa. Mayong aga gid sa inyo. Good morning. And siyempre sa aton man sini nga mga mangunguma. Dira sa mga kaumahan kay kabukiran nga nasa kupan gid sa aton sini nga probinsya. For sure yang aton mga mangunguma subong nagapahuway ni. Unlike sa aton sini mga mangisda ya basta kalmado ang lawod ta. Kwan gid na, no, nagapanawod gid na aga pa. Pres kay Migo kumanda dyan-dyan sa Ulutayan. Okay, Migo ta dyan-dyan, Justin Abawan. si Buhay Dagat Vlogs. Bato sa ako no, makapauli ka, pre. Kung makakuha tadi sa mga ano, kay laban nga kuha nila subong Bulaw, kag Bisugo. gani, beto waslikan ta kagaling ah. Okay ah. Namidahan sa Bisugo as luman mo sang batuan kag butangan dahon sang ano niyo sang kamuti. Di ba? Tatlo lang na mo. Aloy ah, batuan kag dahon sang kamuti. Asin dayon solve na na. O rindi gani, namin man sa Bisugo, sugbahon. Pero subong nga Domingo, kay Domingo man, family day, namin man mag, magsulusugba da sa baboy. Oh, ba't pila na kilos ang baboy di subong ah? Oh, sa isa ka semana naton nga pagkadula di. Oh, sang nagligad to pagalinta 300. Oh, ba't subong 300 Japan?
1: Oh no.
0: Okay, sa Iloilo ya di tig 330 na to.
1: Oh no.
0: Oh, nagsaka na to ang presyo sang karne sang baboy sila. Oh, so pulis aton di hindi magsaka ah. Kaya nagapate ko nga ining ASF ni makuntay naman ni naton liwat ah. Oh, hindi lang pala magabusar ang mga negosyante ta kay makuntay tagid ni.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, and syempre oh, sa ano man dira no, saton man sini mga amigo, dira mga tricycle drivers nga nag-tune in man saton sini pagpangalaga dira sa terminal oh, sa Roa City Integrated Transport Terminal. Good morning.
3: Good morning.
0: Oh, sa driver dira sa mga jeep, driver sa mga van, oh, driver sa mga bus. Okay, tuto ni Loy Roda. Good morning to. Ayan! Ano oras?
1: Ayan!
0: And syempre sa kutob gin nga malabutan naman sa aton sinipagpalayag sa subong nga Domingo, welcome na mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okaw yun man ko sinamig. O sige mega, kung makalabo to mga 2 ka kilo, partihan ta ka.
1: Ayoy! Oh no!
0: Alright, sige. Alas 7 yung punto, oras aton sini pala tuntunan. Standby. Check ta na yung connection tabi sa pag-asa. Mangutan na to sa pag-asa kung ready sila magsabata.
1: Ayoy!
0: Okay, doon na nagligad to. Oh, ano to ila excuse ah, alang-alang.
1: Ayoy!
0: Oh, why sila nagabasa na sang alas 5 katropan Jason?
1: Ay, oh, no!
0: Ay, karun ma!
1: Ayoy!
0: Kung hindi ka mo magbasa da, ipabulos da si Ryan Sina de la Cruz.
1: Ay,
0: oh,
1: no!
0: Oh, para may sideline siya. Sige ah! Okay, alang-alang ang aton lokal nga pag-asa.
1: Ayoy!
0: O, doon muna tayo sa nakakataas sa kanila.
1: Ayaw!
0: O, Pag-asa Nasyonal, with your report. Okay na? Please come in.
1: Ayaw!
4: XRM. Narito na halagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 26, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong minonitor natin itong mga nakaraang araw ay patungo na po sa may bahagi ng mainland China. Palanfall na po yung may international name na Nool na pinangalanan natin Kia po nung nasa loob po siya ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na po ito direkta or even indirectly nakaka-apekto pa sa ating bansa. Mapapansin po natin, may mga kaulapan pa rin lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Yan po yung southwest monsoon o habagat na patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at mas malaki pong posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon, lalo-lalo na po sa may western section ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. So asahan pa rin po ngayong araw ng Linggo, posible pa rin na maulap yung kalangitan at may mga posibilidad ng mga pag-ulan. Bagamat inasa natin na mas mababawasan na po yung mga malalakas sa mga pag-ulan. Samantala, mapapansin po ninyo, wala na masyadong kaulapan sa may bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Hindi na po masyadong nakaka-apekto ang habagat sa bahaging ito ng ating bansa. At mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon po, no, maliban sa southwest monsoon at yung bagyo na nasa labasan ng PAR, ay wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area basta pinakauling datos atin sa kasalukuyan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala naman, may naka-issue pa rin po tayong weather advisory. Inaasahan pa rin ngayong araw. Posible po kung minsan may malalakas na mga pag-ulan pa rin, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng northern and central Luzon, itong area ng Pangasinan. at Zambales. So ngayong araw po, dulot ng hanging habag at posible pa rin yung moderate and at times heavy rains po dito sa bahaging ito natin bansa. Bagamat inaasahan naman natin na within the day po ay mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan. Mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin, lalo na sa Pangasinan at Zambales, sa mga posibilidad at mga potential ng mga flash floods and landslides. Samantala, dito sa Luzon, inaasahan nga po natin dulot ng habagat, ang malaking bahagi ng Luzon ay makaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman nasa 16 to 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 31 degrees Celsius. Inaasahan po natin, lalo na sa mga kababayan natin sa may eastern section ng Luzon, mas mababawasan na po ang mga pag-ulan, posible po generally fair weather na sa araw na ito. Sa Palawan, Visayas at Mindanao naman, ang bahagi ng Palawan makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands 24 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may lalawigan ng Antique at Aklan, posible din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa araw na ito. Habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas naman po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo nasa 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cebu naman 26 to 33 degrees Celsius, sa Tacloban nasa 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dahil hindi na po masyadong nakakaapekto ang habagat sa bahagi naman ng Mindanao, ngayong araw po mas inaasahan natin ang generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang inaasahan po natin sa dakong hapon hanggang sa gabi, posible pa rin po yung mga localized rain showers and thunderstorms. Kuminsan po kapag may mga severe thunderstorms po tayo, nagdudulot pa rin yan ng mga flash floods and landslides. So matinili pong naka-update sa mga iniisyong warning po ng PAGASA, lalong-lalo na po sa PAGASA Mindanao Regional Services Division. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. Samantala po, sa inaasahan natin na sa mga susunod na araw, bukas po posibleng may mga kalat-kalat na mga pag-ulan pa at medyo maulap yung kalangitan sa bahagi ng Ilocos Region, sa amin po dyan sa Bataan at sa Zambales, dulot po yan ng southwest monsoon, so posibleng may epekto pa rin ang habagat bukas dito sa may kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Pero malaking bahagi po ng ating bansa bukas, makararanas na ng mga generally fair weather po na may mga localized thunderstorms. Pagdating ng araw ng Martes hanggang Huwebes, inaasahan naman po natin generally fair weather na sa malaking bahagi ng ating bansa. Hihina na po itong habagat at wala pa naman tayong inaasahang low pressure area base sa pinakahuling datos po natin. So asahan natin this week, generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa, pero asahan pa rin posible yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa lagay naman po nating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan at katamtaman banayad hanggang sa katamtaman po ang inaasahan nating magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat magingat pa rin po yung mga maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na kapag may mga thunderstorms, kuminsan po nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:38 na umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Yan na rin yan po yung X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA. pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, na real-time makikita nyo po yung ating mga latest thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan. Again, real-time. Punta lang po kayo sa mga websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat kay Sir Obet Abrina.
1: Ayoy!
0: Ang ato na nang latest weather update, mga katropa, Boylog, ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy! Kape na! Ay, kapina. O kagaya sa inyo naman yung pagpangape. Piliyan nyo gid ang kaping manamit na healthy pa. Mga bulig pa sa aton sini nga pagpagwapo kag pagpagwapa. Dali na kita mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen. Mga antioxidant kinagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients kangay sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend. Agud nga ma-refresh ang aton sini nga mga energy nagasuporta sa aton ikaayong lawas. Kag nagatagid sang natural glow sa aton sini nga mga panit. Ginapakigbatuan man sini ang fatigue kag ginapabaskog ang aton focus. Ginasuportahan ang aton metabolism kag digestion. Kaya siyempre gina-cleanse kag gina-detoxify man ang aton sini nga mga lawas naturally. Gani din pa mo mga katropa. Mag-switch na sa healthy nga kape. Mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix na mabakal sa mga leading drugstores naton nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Subong man sa mga suki nyo da ang butika sa inyong mga lugar. And mabakal man ini online, pinagi sa inyo sining mga Shopee, kag TikTok Shop. Okay, kaga syempre mga katropa ha, sa mga nagapangapigid sang Santon Gold Coffee Mix. Hindi nyo gid pag ihaboy ang empty sachet sini. Okay, saran nyo ini magamit agud makapasakop kamo sa aton sini nagapadayon nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kailangan mo ng sustansyang mabisa. Magbibigay lusog at itsura mo ay okay, syempre tuhod ay lalakas. Ang empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix ipipilan, lulusog kang talaga. Ang sarang nyo gid magamit bilang proof of purchase. Tipunay lang ang 5 ka empty sachet sini. Equivalent na yun na sa isa ka entry. Opo dyan sini bilang mga proof of purchase naton sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Amo ang Santon Plus Gold. Isa man ka empty blister pad sini. Kaga ang premium D3 soft gel capsule. Isa man ka empty blister pad. Kagsang isa man ka empty blister pad sang turbo dietary food supplement for men. So once matipon yun ni ang mga na-mentionar naton mga katropa, isolod yun na inadayon sa sobre. Sa isa ka legal size white envelope, isolod yun dira ining inyo ipasakop ng mga proof of purchase. And then sa likod sang sobre, isulat nyo ang tigulo or ang title sang aton sini nga promo. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Isulat man ang inyo sini nga ngalan, address, ngalan sang proof of purchase. For example, Santon Gold Coffee Mix. And then ang inyo sini nga mga contact number, make sure man ha, nang ibutang yung mga contact number ang makontak man namon. Ayoy! Okay, basi pala ka mo ang mabunutan kag.
1: Oh no.
0: Maporpit ang inyo premium kay hindi ka mo yung makuntak. Sigurado ha yung gid on simula na ka numero.
1: Oh no.
0: Alright. And pirmahan. So sa liwatan, liwaton ta. Okay daw nagligad to, may nagtalang asubri. Ang title sa promo ta, Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Amo na isulat yun sa likod sa sobre. And then ang inyong ngalan, address, ngalan sang proof of purchase, inyong contact number kag pirmahan. Ihulog ina dayon sa mga Dropbox nga located mismo diri sa aton sining stasyon. O diri mismo sa aton sining Waragwagan. O located kami sa may sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roa City. O sa way sa gyapon nakatuntol sa ngamon sining Waragwagan, kung nahaling ka mo sa stadium, mga katropa sa likod sang stadium, o pangita ayo da ang lupod at kasukasuan ay tunay na titibay. O ano ganit da ang street kay Tropan Jason, nalipat ko ah. Tuhod mo ba'y laging nanan? O basta tuntulan sa mga nagapangutang da o.
3: Ayoy!
5: At mabilis tumatanda, bata ka pa pero mukha nang matanda.
0: Oh, sa ubos din namon to sa unahan sa likod sa stadium. Aradang ano ah. Ang Tay-Tay.
3: Ayoy.
0: Kag ang asa ka pa.
3: Ayoy.
0: Ah, tama. Sorry ah. Chico Street. Ah, pagitayo na ti Chico Street da. Tadlo nga yun na pasaka. Maari na diamon sininga Waragwagan. Ora sana nyo man mahulog sa mga drop boxes naton. Pamakitaan sa mga kabanwahanan. Dara sa banwasang panitan, located ang aton sininga drop box sa RB Butika, mga katropa. Dira mismo sa panitan public market. Oh, sa banwa naman sa Pontevedra, may drop box man kita dira, located sa Jeans Drugstore. O dira man mismo sa Pontevedra Public Market. O samtang sa banwa naman sa Panay, may drop box man kita dira nga aton ginpahamtang sa Super K Drugstore sa may poblasyon Ilaya. Sagwa sina sang Super K da ang burgiran bla.
3: Yahoo!
0: O ang burgiran nga may pakpak.
3: Yahoo!
0: So draa mga katropa, o sana nyo kita mahulog ang inyo sining mga entry. Gani mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM libo-libong papremyo. E kada simana sa aton sining weekly draw, may aragid sang isa ka mangin lucky winner sang 3,000 pesos nga cash.
3: Yahoo!
0: Samtang sa aton naman sining grand draw, may pulo kita ka mga consolation prize winners.

0: Oh, may pulo kita ka mga consolation prize winners nga magabaton sa tig 5,000 pesos nga cash. Samtang ang aton sa mga major prizes naton, third prize ta. Magabaton sang 20,000 pesos nga cash.
1: Yahoo!
0: Second prize 30,000 pesos nga cash. Kag ang first prize naman tumataging ting na 20,000 or nga 50,000 pesos nga cash.
1: Yahoo!
0: Gani man kag patropa. Magpasakop na sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Alright, good morning anay dao sa aton sininga guwapo nga listener.
1: Ayoy!
0: Ang hindi matangtang ang iya kagwapuhon. Okay, migo to da Ernesto Alvarez.
1: Yahoo!
0: O, sa may ligas pa ilawod sa Barangay 5. O nga nakatutok sa Subong nga aga. O Subong man sa kay Melbs Anisco. O nga always yun suno na rin nagatutok man o ah. O and kay Sir Ferdinand Duro. O dala sa may Kios Panitan. O Subong man sa kay Ma'am Liza Digala.
1: Yahoo!
0: Ma'am Lisa, da ma'am. Oh, may tambo ka diyan.
1: Ayaw!
0: Oh, sa mga sa ano da sa taga kay Ma'am Lisa Digala dira sa may ano ni, sa may Panitan. No, nga nagatutok man subong sa aton sininga programa. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa ano man ah, sa kay Robert Sarceno. Good morning.
2: Good morning.
0: O kaga kay Ma'am Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga dira sa may Dumalag. Good morning.
2: Good morning.
0: O sa kay ano ha, kay Ma'am Rose Andakilanya dira sa Tansa Sur Panay. Good morning.
2: Good morning.
0: O kaga sa mga nagatutok subong aga ha. Good morning kay Bigo Solomon Antonio da no sa Pontevedra. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, so tutok lang ah. O, kagpalanuga na dang imo sini nga radyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, mga katropa, sa aton sinipagpangalagad ah. Ang inanay nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Alas 7:20 oras sa aton sininga pagpanglagad. Tanbay ha kay Sailuhanta. Ang unang hugnat sa aton sininga mga balita sa subong aga. Mga natipon nga police and hospital reports sa aton sini patrol. Tapadayon man aton yung pagmonitor sang kalinong kag katawhay sini. Oh, ari na di si Punsoy gapamati. Ina ya.
1: Yahoo!
0: Oh, hi loud and clear na dang radyo takol.
1: Ayaw!
0: Kay Migo, tagi na punso yo. Ang guwapuhon da sa lipunan, bla.
1: Ayoy!
0: O, dara sa may Plaridil.
1: Ayoy!
0: Alright. O, parehas na sila kagwapo ni Bingbong.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Alright, sa aton sininga pagpanglagad ha, sa Iloanta, unang hugnat sa aton sininga mga balita sa subong aga, unahon taning speaking of Plaridil. Ning nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw.
1: Oh no.
0: Oh, pilagid bala ka balay ang nasunog. Oh, dira kahapon nga adlaw mga katropa. Oh, ma ano ni ho, ma subo-subo gid ni nadangatan sang aton sini nga ano ni. Nga mga kauturan dira. Okay yo. Totally burned gini yo. Ang mga panimalay. Now confirm ta sa report ni katropang Elmer Estimar. Ilagid ni kabalay, no? Kaga ano gid bala ang tawag sa sitio dira mga katropa? Nga kung sa din nagluntad ining isa ka dako nga sunog kahapon nga adlaw. Check tan detalye sang balita upod kay katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Live report.
4: Totally born ang onse tanag sa mga panimalay matapos nagluntad ang sunog sa sitio Looban na Plaridero Street, Barangay 8. Trimansunod sa Ruas, pasado alas 8 sa Ngaga, kahapon at law. Nadala or nadrasa man sa sunog ang isa tigig ka mga ginakabig nga boarding house sa lugar na kit na diri ang pito ka mga boarders. Nagsandig diri sa ato sinig na kuha ang impormasyon ginaligar nga sa Panimalay mismo sa ang pamilya base nagsugod iling kalayo pinagi sa extension wire nga gisaksak kag nag-grab no? Nga gintunaan sa madasig nga paglapta sa nga kalayo. May baluan nga magkalabanan sa nga mga Panimalay sa lugar ako Tropel Saldi nga humagin ini sa light materials no? Wherein rason nga madasig iling paglapta sa nga sambit man nga kalayo kagya ningin to talibon ining nasambit naton nga unsi ka mga Panimalay. Kapiya kumbahin sa dolas 10 sa ngaga sa mumangyad now gindeklarar ni nga parlor sa naton sining mga katapusan nga Bureau of Fire Protection yung responde sa lugar agud nga mapalong man ining sunog agud nga hindi na maglapta sa mga kainguran pagit sini nga mga Panimalay. Temporaryo naman sa karon nga negatiner no sa Dicker Center sa kamuman nga barangay ang mga pamilya nga apitado sa nasambit man nga sunog. Kaya sa karoon pa dahil pa na yung ginakandak investigasyon sa nga tonsin nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection dito sa sunod sa Rawas. Agad may baluan kita ang naging kahalitan sa sining tuga sa sunog na nagluntad dira kahapon nga daw more or less yara sa 60 ka mga apitado or mga individual.
0: Oh, 60 ka individual.
4: Yes, oo. 11 families, household, more or less estimated, yara sa 60 ka mga individuals, ang apektado, Katropan Saldi. So, kahapon nga adlaw, sa pagpamuno man ni Punong Barangay, Dunton, no? Sa nga Barangay Utso.
0: Hindi ah! Oh. Ayoy! Nalipong ka. Eh. Ayoy! Wala mong kapitan na si Migo ko holes bialin ka. Oh. Nagpakadto kaya sa unsi nga. Ayoy! Good morning man da kay Migo ta holes bialin kag kay Kapitan Rupino Dunton da sang unsi man.
4: Oh. Naglapay abi ka tropa sa LDC. Kuno si Kagawa Dunton no na kwanta. So, isang corrected ha, sa kay punong barangay Holmes Pialin, kapon nga dlaw, yun na tagaan nyo na ni sa nga, pang ano man, no? Sa nga unang mga bulig, ang ila sining mga pitado ng mga pamuluyo, nagikan man sila sining budget sa nga barangay, and after last goro, katropa sa LDC, estimated na ton sa ngapon eh, nagpanagtagman ang ton sining DSWD, kaya nga sa pupungo naman sa aton sining ako sa government sa kaya mayroon nito di ba agod nga may pagagamiton man ang mga apektado ng mga pamuluyo ilabigit sila sining nga pagkaon katropa saldi kaya temporaryo anay sila dira nga nagatiner sa muman nga Dicker Center sa ila sining nga lugar katropa saldi
0: on Dicker Center dira ka na magi sa Plaridel Elementary mo may ano da may gate na da sa kilid no, sa pag-ibalotado dira nag-agi. Anyway, ang sityo looban ni Dirigid man ni Maggie, katropang Elmer sa may ano, sa may barbershop da, sa may kitereng oh, da, sa kilid.
4: Yes, yes. Kuha-kuha, magiging katropang saldi. Actually, dumdum na ganyan. Ito wala na tao eh, no? Actually, damo pa gali na da
0: panimalay. Damo na da panimalay. That's why gani, damo man da butanting utso. Okay, ang sakop sang barangay 8, ang... ano bala ang dira nga street sa ano alin sa may cap oh, tapos sa may ano da ang mga ano da ang mga establishment na bala sa may Roas Avenue katropang Elmer ang haling ito sa Bangga Tulay no basta sa left side kung haling ka sa Tulay dira sa Roas City Bridge iyan na ka barangay 8 hasta na dito sa may ano sa may ano daw sa muna ganing ang bangko? May bank?
4: Sa tabok sa subak. Sa tabok sa
0: subak. Oh, na, dara. Na, palibot ka na to sa may San Roque Extension. Tapos, ang dara ba sa tabok sa San Antone? Na, barangay 8 pa na da. Kay kung sa piya ka na, oh, I think, iyan na naka tisa na bay? Or utso?
4: I don't know kung ang kwan. Ang Gisano Market, bala?
0: Ado, I think utso pa na. Oh, do barangay 8 pa na da, no? And then mang sa tabok da sang ano sang San Antone, 'di ba may crossing da? Na sako pa na da sang utso. Oh, sa kami may mga panimalay pa na da gani sa may ano eh, sa may ano gani na oh. Sa DSWD na bala sang unang opisina katropang Ilmer sa SWAD. Tandaan mo? Na may mga panimalay pa na da. No, I think lapos na da sa sityo looban gani. No, so mo gining nga naapektuhan da sang sunog kahapon no makon mo pila 11 ka panimalay gad.
4: Sige pa ni Malay da. Sige, wala mo kalaban na nabi ka trabasan di laban nga pa ni Malay puro good like materials. Wala mo ang mga pa ni Malay da do ang pag-construct bala old na.
0: Mm.
4: Pag ito ni Kapitan Holmes Bialin kapon, kwan eh. Wala ko sa natawar na mga balay ah. Kalaban, wala na mga ancestral house bala sa mga kwan bala ka trabasan di. Mga may edad-edad na. Kulang na. So, madalaw naman. Laban sa nakadaan.
0: Kita mo may boarding house pa gani? Dua ka bilo? Pila to? Tatlo ka boarding house?
4: May mga boarding house ka gito ka mga boarders, no? Tapo, nabi, edlaw.
0: But sino dang nag-board ah? Oh, siguro ang gaboard na mga nag-obra da sa ano sa lipunan. Mga nag-obra da sa mga department store oh, mga amo na gadraguro ga trabaho. So siyempre bulubarato na da mo. Inalang kay Sunudlon gid kay Trubang Ilmer.
4: Yes, so tama andra ang trabaho sali. Pero pamati antay bala sa dugang impormasyon ining panaysayon man sa nya isa sa mga residente nga apektado sining sunog gapon kag para ma ano ta di may balon diri ka trabaho sali gud diri gikan ining sunog.
5: Pilang pang idaron sinisang imo gumangkon?
6: Imo gumangkon mga 8 hanggang 9.
5: So oo, 8 ka tuig. So siya sini ang naga-inform sa inyo nga may sunog.
6: Imo gumangkon to ginadalaga.
5: Oo. Mga ginapahayag sir kagay na ano ka matuod nga nagikan ini sa kuryente?
6: Kuryente. Nabatian ko lang kag nagbigla man nakita ko man start yung kuryente.
5: Oo.
6: Pumutok sa tapos sa mato nagdalaga din ang kalagyo bala dito sa kortina.
5: Sa kortina ang unang gintakop sini.
6: Kortina.
5: Oo, tapos ano sini sir ang unang naulamit ang boarding house nga kalapit nyo?
6: Ikaluyo nyo mga dabi. Puro kawal ng dabi ang mukan.
5: Human sa life materials. So sa karon sir, may basi, may gusto kita ipanawagan sir.
6: Wala pa ko, hindi pa ko makakandam.
2: Bullseye!
4: Parang na naman tayo ng trabasal din, no? Ang isa sa mga residente man sa mga lugar. Wherein na naligar to, no? Konfirmado sa nadresiya nga nagikan naman sa short circuit sa electric wire, no? Katrabasal di, ining gitanaan man sa sunog. Ang nag-inform sila siya, nga sila nga inablos ki lamang nga meron na nga nagkakalayo, bla. So, matong, dali-dali itong nagwa. And nagpangayo man bulig, kaya nagpanawag masatong sila mga tapos ang Bureau of Protection, kaya good yung mag-respond man sa mga lugar para mapalong man ining kalayong madasig na naglapta, iman siya mencionar talaga ni human, sa light materials, ang kalabanan ng mga panimalay sa muman nga lugar.
0: Hmm, kaga maswerte man itong ano, duwa ka ido to, Kotrabang Ilmer?
4: Oo, pag-ilbion nga nitong isa to sa mga ano to kwapon, minor de edad man nga nagpanagiya sa iro, bala? Okay, ang iban to, ang iban yung mga kasapatan to, kwangid, lapnos ginangilan sinilawas, kagang mga manok to nga nagbulang at rokasal di luto na na mulbula na pero
0: nalitsyon gid
4: muna galing masubo-subo gid sa mga naga ano mas mayo na lang galing katropasal di nga mabahaan ka or makawatan ka kaya may mabilin pa pero masunugan ka back to zero gid di bala katropasal di
0: amugani. So subo ning nadangatan sa aton makuturan pero hopefully mabuligan man sila sa aton sini nga gobyerno. Oh, ilabi na sang city government ang kay na ano niyo, na displaced na ni sila karon, katrabang Ilmer. Why sila may nasalbar mo? Oh, Tanim, tagan sila sa relocation, ah. Or I don't know kung sarang sila liwat kapatindog na balay. Okay, I think cordon pa na eh. Matugayan pa nanti sila siguro ka balik dira sa ila area. Ina, kung i-allow pa, katropang Elmer. Pero damo pa available nga housing units. Ilabi na dira sa may tansa. Damo pa available kay ang mga kuturan manabi na ton. No, hindi man sila mag-start sa layo like sa San Jose or sa may Umagikik or Lunoy. Ibalan mo layo sila pang Buyanan katropang Elmer. So tansa nyo amuning malapit-lapit eh, di ba?
4: Amo na gani. Ang salit sa may ano to ba sa may San Jose, hindi duwanda pa bakay. Dire sa malapit sa Damsad ya katropang Salde, bakanti ginada. So ang iba naman niya diri sa tansa, pero sana sila mo na gani ka tropa sa dita makadira nga iba niya nato ni mauturan kung malayo sila sini nga trabaho or sila sini nga pagbuanan ay nagalikaw gid sa pag star no sa mga housing unit apisar nga ano na niya totally awarded na ni sila ya ka tropa sa di. So sang napadulungan ta ni galing sa nosito before madamo sa mga bakante ng mga unit pero awarded na katrabasal di labirigin sa mga kuturan at mga nagpag-isda bala ang ilas sininga trabaho or kumagayal rather ay nagamatamat at panumbalik din sa Sunad sa Rojas agod niya sila man sininga pagtrabaho malapit na kaya hindi na hassle bala kaya man kilabanan na biya ang naga paglakaton labirigin sa kagahon nagpuli man sa tungkol gabi. So, hasol na para sila magkatropal sa aldi. So far, bigangan tayo ni Kaling ang atong sining informasyon once nga matapos na niyang ginakandak ang investigasyon sa atong sining makakatapos ang Bureau of Fire Protection. Ngayon, tanas ang sining kalitan nga gintuga sa nga sunog. Balita na gikan sa Bureau of Fire Protection rin sa Surad sa Rojas, sa Builugit nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad yung produkto sa inyo sa Hulk Incorporated. Ang Visionix Plus Octil Capsule na meron sa lutein, vitacarpin, vitamin E, kag CSM, tinginagatag. Agos sa nutrisyon sa ato sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag-business plus soft deal capsule. Mamakali sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar and pwede mo mag-dukag sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa ni Elmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat kay katropang Elmer Istimar. Sana siling ugani kagay na masubo gid ning nadangatan sang aton sin maguturan. O pero nagapati ko ah nga sa sininga pagtilaw karon ninyo na dangatan or inyo na agyan. O baka bangon iga mo na. Hindi lang magadula sang pagsalig sa aton mahal nga Dios. O kag syempre sa kalwan man no sang mga kauturan naton no. Makabangon iga mo na. Kag syempre sa kada sunog nga magluntad mga katropa may mga lesson learned gid ina no. Oh and isa gid na sa panugyan pirmi sang BFP naton sa pila ka serye man sang interview naton sa ila nga dapat kun mga magabakal kita sang mga extension wire o likawan ta gid ang octopus connection nga ginatawag. Oh inablang nga sa isa ka extension wire damo-damo nga appliances na nakasaksak.
1: Oh no.
0: Hay bala nyo kada appliances na lain-lain ang boltahe nila. Lain ang boltahe sang electric pan, lain ang boltahe sang refrigerator. Oh, inang rep gani bawal ginagani ang ano eh, bawal na nga sa extension wire sa pagyon. Oh, dapat direkta ginasang kasaksak ya, the same sila sang aircon. No? Inang ano pagid mga heater. Oh, mga katropa. Oh, so usually abi amo nang sa mga extension wire naton heater. Ano pa nang electric pan, inang charger. No, so likawan ng octopus connection. No, kag make sure pagid kung magbakal kita sa mga extension wires ngayon na mga katropa, hay may ICC sticker bla. O, but silingon, na-certified na siyang mabakod. O, mata ang kalidad mayo. O, so, mugin ng importante man. So, kung nagabakal kita sinang mga, ano na, mga extension wirings. O, mga katropa. O, Pag ante sinato na pirmi isaksak, sure bulon tagid nga wala sang leakage. Eh kung kay sabi may mga leakages na, kay siyempre may mga ano bala kita, may mga friend kita nga nagalagaw dyan.
1: Ayoy!
7: Oh no!
0: May mga ano na, ano niyo, may mga ilaga kung kay isa bala nga nagapangit-kit-kit-kit na. Yung kisa ginatripa na nilang mga extension wire.
7: Oh no!
0: I-make sure tama na, permi. Kung may mga makita nyo nga leakage, mas mayogid, tabunan nyo na na. No? Mga katropa, PD, tabon? Hay, kundi electrical tape.
2: Bullseye!
0: So parang malikawan naton ay ng mga kaangay nga hitabo. No, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Alright, okay na, partner. Dugang pa naton nga balita diri sa aton sining panatuntunan. Check naman report ni katropang Michael Inuslay. Okay mano, isa mang ka-driver arestado sa ginpatigay nga drug bypass operation dira sa may Banwa sang Dumaraw. Sa detalye sang balita, katropang Michael.
3: Live report. Live report.
8: Dakop ang isa ka driver kag nangin madinalagon nga sa nangin madinalagon nga drug by bus operation sang station drug enforcement team sang Dumaraw Municipal Police sa station no tak na 12:05 sang mag-aaga dira sa may bahin sang barangay Poblasyon Ilawod Dumaraw Kapis. Ginikilala diri ang ining subject sa kay Paul Jan Bihian, 34 anyos, kagresidente sang barangay Ungol Ilaya, Dumaraw Kapis. Narecover sa iya sininga pag-inakop ang isa ka sachet nga ginasuspetsahan shabu nga nagabalor sa 1,001 pesos kag 100 pesos diri amo ang subscribe money. Dugang pa nga nakuha sa iya sininga pag-inakop ang 3 ka sachet sa duha ka nagkatuhay nga wallet no kay bangod gani sang gindakop ini siya sang aton sining nga mga katapo sang kapulisan sang nagpakilala na nga pulis ang iya sining nga katransaksyon abaw pinang haboy niya no ang wallet niya mga iya sining mga iban nga gamit dito sa lugar no may gani kay ang isa dito kabalay sa lugar ang nakakita sang iya sining nga wallet sa sulod sang iya sini nga compound no nga sunod diri sa iya nabatian niya nga naglagapok dito lapit sa iya sini nga bintana dito kag nakita niya ang wallet nga ginhaboy sang sini nga subject person no sa dugang pa nga nakuha sa iya sini nga pag-inakop ang isa ka coin purse nga kahita nga kusodin diri na sulod ang isa ka sachet gamay no mga kuan guro ni no kumbaga do mga kuan lang ni no do mga pinudpod lang ni nga kuan nga shabu ang nakita diri sa sulod sang isa sinika sachet nga nasulod sa coin purse nga nagaduag green pink kag may ara sang diri niya ginsulod ang ining by basta money. May kabug diri sa iya sini nga wallet pagin niya isa na recover ang isa pagit ka sa Shay nga ginasuspetsahan siya buman kag ari man diri nakakuan nakabutang ang iya sini nga mga ID. May kabug usan tanan nga ginabulubanta lang sa isa ka gramos lang gid ang ining na recover sa iya sini nga pag-inakop tanan dala na ni ang nabakal sang aton sini nga mga otoridad kag nagalabuot tanan sa 6,800 pesos ang market value sini. Makita man dito sa video nga ginamat-amat niya kuot ang isa ka wallet tublang atong kuan bla nang coin purse iya sini nga bulsa kagulpi niya lang ini nga gin kuan man no gin pagwa kag pagwa dito sa iya sini nga wallet nagsinggit siya nga ginbutang kuno sa iya nga bulsa pero makita to sa video klaro man nga siya mismo ang nagkuha sa iya sini nga bulsa sa nawala nga porsyon sang iya sini nga bulsa. So dito suno sa iya nga nagkadto siya dito sa lugar no bangod kay nagpaskan ang iya sini nga amigo sa GCash kay mahampang suno diri sang scatter ginbasol niya pang scatter kay kun wala sa kuno nagkadto to wala pa siya madakpan no sang aton sini nga mga katapo sang otoridad. Nibaluan man nga na dakpan na inisya no sa ka, sa kaangay man nga kaso sang duig 2020 no sa ilaman sini nga panimalay dira sa may bahin sang Ungol Ilaya banua sang Dumaraw apang nakagwa inisya matapos nga naka-apply sang plea bargaining agreement. Sa karon nakahunong na ni siya sa karsel sang aton sini nga Dumaraw PNP kag nagapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa nga kapin sa tatlo ka bulan man nga pagmonitor sini sa iya nga kung sa diin ang iya sini mga kaiping nga mga ginabaligyaan sa iya sining illegal nga droga amo ang banwasang kwarter.

0: tropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat kay gigka tropang Michael Inuslay. Sige, dulumat sini nga balita. So ining driver na no, liwat na dakpan sa ginpatigay naman nga drug by bus operation dira sa may Dumaraw. So isa ka gramo nakuha siya. Okay lang ining market value sina 6,800. No? Asang isa ka gramo mga katropa. Alright, dugang pa naton nga balita sa aton sining pagpangalagad man o high value individual man o ginakabig nga high value individual nga nakuhaan sang illegal nga droga man sa ginpatigayan nga drug by bus operation dira sa Panit-an. So, nagpositibo o sa drug test. O kag napasakaan na sang kaso. Sa update report, katropang Elmer. Live report.
2: Napasakaan na sa kaso sa pag-bayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iniisang lalaki nga ginakabig high value individual nga nadakpan sa gingkasang drug by bus operation sa provincial drug enforcement unit PPDO sa Bumaan Capiz sa municipal or sa Panitang Municipal Police Station sa Barangay Agilu. Sa itinlikdan nga Hunyo 22 subong at tuig. At tanahan nga nga gikilala ining arestado sa kay George Jusina I. Daliba 26 anyos kagresidente sa nga Barangay Tabok Norte Panitan Capiz. Nakuhaan sa nga or nabaklan sa isa kasasay sa nga or sa Shabu nga nagabalor sa nga 6,500 pesos serbi bilang by bus money ang nasambit nga arestado. Dugang nga na-recover sa paginakop ni George ang tatlo pagigasasay sa nga Shabu nga ginabulubanta naman may kabugusan nga may kabugaton 11 gramos kagmeras ang standard drug price nga 74,000 pesos. Sa piyak bahin, nagpositibo naman sa ginapatigayon nga drug test examination ining si George kag sa karon nagapabilin ini sa bakin sa kustodiya sa nga Panita Municipal Police Station para naman sa nagakaigo nga disposisyon na follow up report ng gikan sa Banwa sa
1: do na miniya kanta to ligad sang san og inigan nga operate Bernes na tao ka trabang Ilmer
2: do hindi uibes
1: uibes do no may adto sa magkanta no.
2: Ang lain pa kay ginambalay ako kilala mo man ko.
3: Ayoy.
1: Ay. Nabala sa sobra mo ka pang amigo ka tropang Elmer, no? Oh, kundi witness ka na.
3: Ay.
4: Oh no.
1: Oh, si George.
2: Oh.
1: Oh.
2: Do pres to blanco trovasal dito.
1: Tung sa ano man, no?
2: Patio?
1: Sa patio.
2: Opo.
1: Nakas anak ko ya.
3: Ay. Oh.
1: So sino to ya ginakanta nga ngalan?
2: Ining si George Jubar Dayang. Actually kada masakit. Oh, sa dugang sa aton sini nga nakuha ang impormasyon sa kay Jubar Dayang eh. Dugay na ni nga naga kwani. Naga idlak ang iya sini ngalan la. Sa pag duso mas illegal nga droga, may napabugal sa gani eh. After song bypass. Kapon nga adlaw may nakuha ko ng impormasyon nga sa league size nga ita nila di mo dakpan nila kung may eskwala man boss ko. Oh.
1: May ginasaligan.
2: Oh, eskwala man kuno boss niya. Pero pa-verify ko na sa Capiz PPOB kung ining boss ni ko sa di ini nga unit sang ano man sang tropa katropa Zalde. Kaya mo gining nasaligan niya eh. Oh, kaya masaminit sa Tugatambay mismo sa Puloyan sa nga ginasaligan niya eh. Oh, kaya muna gani. Daw may isog pa sabi lang. Gakadlaw lang sa Katabasal Day sa nadakpan ni si George ni. Okay, man actually barkadahay ni sila.
1: Oh. Kaya
2: normal ang umanik.
1: Gingin mo yan, naging paon si George.
2: Pero si George sa pagkakilala ko na nagagamit ni illegal nga droga. Pero wala niya ga no siguro duso siguro un imbulbado sa pag kapag pang-tripping na imbulbado si George pro sa pagduso sa illegal nga droga di ko magpatis na katropa sa aldea. Man naga kwala ni gani ning puyan eh kay man may pamilya naman mo pamilyado na
1: yung pang scrap
2: oh nga pang kupras inasulod yan na ni agod nga maka-

0: kain ka man, kaga nagabulig-bulig kung ano tong salakwato na. Hindi ka baligyan ta.
1: Nagatingkit nga ni si Jorbs.
0: Taga Tabok Norte.
1: Tabok Norte. Eh, digto ni sa ano eh.
0: Lapitan na sila bala ni mother mo.
1: Hmm. Buti nga lang kung kilala mo kay...
2: Ayoy!
1: Oh, detor ni.
0: Oo. Oh, bala mo naman niya... Lagawan tayo, friendly tayo nga naka trabasal ni.
1: Medyo ko, huwag ka tugod diretso.
0: Nakadukot po.
1: So, nan?
0: Ay!
2: Ayoy!
0: So, pulitigado na muna pula.
1: Oh, gani. Sige lang, sige lang. So, na-file naman ang kaso, no?
0: Oo, na-file na actually ang kaso. Pero, naging sigita, maniganing iya, sining ang pamilya, kaman during sa bypass operation, katrapasal di, doon nila ang dakpan. Pero, ang balto ni George, isa na lang sa kunuya. Pandam pa rin si gani, niya, makagawa lang kubla. Pero, do la chansa. Ay man, sobra, isa ka gramo ang nakuha siyang illegal na droga. Depende siguro ah katrabasal di basi kaloy amasaya
1: ag matigayon oh, basi kun man ay pakigbato ay man yakin matarong sa korte ah no kun na matuod gin man nga way siya nagaduso so mga pamatudan man ay ah no katrabang Elmer o kag sa uli ano man ay ma-dismiss siya kaso kun matuod ang iya panindugan sige.
0: So far na katrabasal di mo sa nakaton sining update report gigas sa Banwa sa Panitaan. Sige, para sa 106.5 XFM News. Sige po, nilis katropa ng Elmer Simar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat kay katropang Elmer Simar sa update report. O, party kay George, mga katropa. O. Sige, kag sa katapusan nato niya balita or police report. Doon naman ka mga persona o. Nga hubog.
2: Oh no.
1: Oh, nagbato kuno sa mga parak.
2: Ayaw.
1: Oh, sa may banwasang Panay. Sa detalye sa balita, katropang Michael, anong detalye sine? Come in. Live report.
3: Duha ka mga persona nga ginaaligar nakainom no, nagbato sa aton sini duhaman ka mga pulis nga nagapadulong sa lugar no, dira sa may bahin sang Barangay Pawa. Panay Kapis, alas 4.24 sang hapon, sang Hulyo 24, tuwig 2026. Ginkilala diri ang ining biktima nga si Police Master Sergeant Arcangeles, 40 anyos, kagresidente sang Barangay Tisa, Roja City, apang dito inisya, no, naka-assign on duty dira sa may Panay Municipal Police Station. Samtang ining duha ka mga suspect, ang ginkilala ini sa kaya alias Jory, 32 anyos kag alias Tani, 48 anyos kag lunsay residente man sang Barangay Pawa, Panay Kapis. Sandig dere sa investigasyon sang Panay PNP nga sakay sa patrol car ang ining duha ka mga pulis pabalik sa police station matapos nga nag-survey sang subpoena no, subpoena dira sa may bahin sang Barangay Puntod Panay or Barangay Buntod Panay Kapis sang may nakita ining aton sini nga mga pulis nga may ara bala sang natumba nga motor siklo sa kilid sang dalan. Rason nga gin-verify ini sang duha ka mga pulis nga abi bala sa sining mga pulis nang natumba lang bala. Rason nga daw buligan nila kung tani bala ini katrupang Zalde ini nga natumba nga motor siklo sang ila sini nga pag bulig nakita nila ang ining duha ka mga suspect nga si Jury kag si Tani nga nag-ilinaway or nag-aaway sa sulod sang Changi no. So sa nakita ini sang aton sini nga pulis di siyempre pulis sila yamo no dito kag nag kuan ini sila no nagbulig dito sang nga punggan bla o kon ipasipay kon tani sini ni Police Master Sergeant Arcangeles para nga maguntat ang ila sini nga pag-inaway nga duha. Apang ining si Tani nagkuha iya sang bangko kag ginlampusan no ini si Arcangeles sa iya sining chan no igo ini si Arcangeles sa iya sining chan samtang ining si Jovi naman nagabot sang kutsilyo no nga ginhandos ining si Arcangeles apang maswerte nga ti madasig ini nga nakalikaw kag wala ini nga maigo kag sang ulihi nakuan ini man sila no, matapos ini sila nga na do na kwambla sila do na ukyan matapos nga gindes armahan ini sila ni Arcangeles kag naagaw ang konsilyo didto kag ginaresto sila no sa sining duha ka mga pulis nga nagbulig nagano kun tani to no nagbulig pacify sang ila sining kinagamo sa karon nakahunong na ini sila sa karsel kag ati disidido gin ini sila nga pasakaan sang direct assault ining duha ka mga persona nga wala gid respeto no kag hindi maayo nga pamatasan nga ila sining ginbuhat no sa pag kwan kun tani pagbulig kun tani sang sining duha ka mga pulis to sa ila ila pa ini no nga gin
1: Kapay, sa... lana gani na kaso kapon katropang Michael kay bala mo bisan Sabado bukas ang korte ta. O napaila na nakaso kay siling ni Miguelayan kas aya na ang lispo. No, so napaila niya na nakapon kaso gihingabot para ma-inquest.
3: So maayo gani man na no, katropang Zaldi nga napaila na ini sila sang kaso para nga di mamadla man katropang Zaldi.
1: O abi ko gani ang kas ani Ryan, yung long hair man, oh.
2: Ayoy!
1: ang parak gali ang kasa ni Ryan, hindi ko maglangulangon ni kay Ryan gali, kay may parak ni nga kasa.
2: Ayoy!
1: Grabe ko gaya, magya tong long hair man niya, nakamag-shot.
2: Ayoy!
4: Oh, no!
1: So, kuha na, anong... file sa ilang kaso ni ng physical injury siguro kag ano kag
3: direct assault and physical injury.
1: Tama. Oh, pero ano na ng ang isa pa gid ang ano ang ano bala disrespectful disrespecting the person in authority bla katropa Michael.
3: Oo na katropa Zaldi mo ginaang ila sini nga kaso nga pag-atubangon man. Sulo man diri gani no sa kay Police Captain Eric Yucampo nga hindi niya pag itolerate no ang mga kapareho sini nga mga pamatasan sang tawo ilabi na gid nga pag-abot sa butang ang iya sini nga mga tinawo ang maagrabyado sa kasubong sini nga hitabo katropang Zaldi. So muna sa karonti nagapabilin sila dira sa may bahin sang Panay Municipal Police Station. So may gani no kaysa ang ginasmat disarmahan ini sila sang pulis kun wala sila to pinaniro no sa ila sining ano ni sila sining kapareho sa siki o sa diin mga parte sang lawas tuya pa ko lang to ah pasalba lang to nga para mag untat ni ang duha kag may man gani kaya hindi man gid sang tanto ka kusog ang pagkaigo sa kaya Sir Arcangeles ay katropang Zaldi kag natigayon man to nga nabitbit sa sining duha ining duha ka mga persona dira sa may bahin sang Panay Municipal Police Station.
1: Oh, ay kwan pa niyo I think basi sampo-sampo ning kaso kay may bitbit ka pangapatalom paglapas pa na sa batas pambansa katropang Michael.
3: Amo gani no kag amo gani kay kwan man no wala sa maigo no sang ini siya ang tuyo man nga ginhandos
1: ano to kutsilyo ta
3: kutsilyo man to based man sa information tanga nakuha katropang so, Zaldi
1: ini nga kutsilyo man ang ginagamit sa ano bala sa pagkilaw sa mga isda sa lawod yung kaysa mag panagat sila do amo nga ano nga kutsilyo so nagdo kitchen knife man na siya. Oh, pero nipis-nipis lang sa gamay. Mayuda. Now, mapahila ng mga abusador, bla. Oh, ginapasipay na sila sa pulis. Mang muno pa gin.
2: Oh, no!
1: Binakbakan pa nila sa bangko.
2: Oh, no!
1: Oh, basi inungod to nila kay para palapitan sila sa pulis.
2: Ayoy!
1: Okay, sila kabalo. Abtake na si Police Master Sergeant Arcangeles. Sabi ko gani, may chip ang una.
2: Ay!
1: Oh,
2: no!
1: Galing ba ko do, sudari man to sa ruwas, ya? Parinte, maniguro ni si Ramil, ah.
3: Oh, hindi man siguro maglayo, ah, katropang Zaldi. So, kilala na ni, kuan, ni Sir Rex Ramirez, inang mga kutsilyo, blang mga ginapangkilaw sa mga isda. Balugin na siya, no? Tanda na siya pag-abot sa mga kutsilyo ginagamit sa pagpangilaw sang isda man katropang Zaldi.
1: Oh, dapat so, na natin, ilap-lap na lang na sa bibig sa mga chismos.
4: Ay! Oh,
1: no! Oh, sige ah, katropang Mike.
3: Sige, so amo na no, katropang Zaldi no. Damo gid na hidlaw sa imo ho. Damo gid isang may nagapamangkot nga nakabalik ka na no. Katropang Zaldi ho. Sige ah. So gala no, disubong ang XFM Rojas sa may bahin sang Barangay Tisa, Datel Street, Rojas City. Amo na nga to sini nga balita nagikan diri sa Banwasang Panay para sa 106.5X FM News. Ini si katropang Mike Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, inyo nabatayan mga katropang unang hugnat sa aton sini nga mga balita. Ang mga balita naman inyo nabatayan ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon. Vitamin C.
5: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.
1: Sa aton sini nga mga katropa dira. Vitamin C. Labi na sa mga nagatrabaho gid adlaw-adlaw.
5: Vitamin C.
1: Hindi pag pabaying maghuyang ang inyo ikayong lawas. Pabakuron tagid ang aton immune system.
5: Pwede sa bata.
1: Kaya magatumar na mga katropa sang Santon Vitamin C.
5: System.
1: Ang Santon Vitamin C ang makabuligid agud yung mapabaskog at mapabakod ang aton immune system.
5: Kahit sino.
1: Kapag ginabuligan man ang aton siningalawas yung mapakigbatuan ang mga viruses kay mga bakterya.
5: Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C.
1: Remember mga katropa, C. Ang vitamin C is a water soluble nga vitamina. Bot silingon, wala ini nagapabilin o kung nagatipon sa aton sinilawas.
5: Nangunguna pa rin, pwede sa bat.
1: Okay, sa tiyon nga mamalhas kita, kaga magpangihi, gaupod gini siya.
5: System, ito'y palakasin. At inang
1: gani,
5: kuya.
1: Kinanglan aton nga i-maintain.
5: Tatay, kahit sin.
1: Now, ang vitamin C makuha at na pinagi sa pagkaon sa mga prutas.
5: Vitamin C.
1: O kung natanon nga manggaranon sa vitamin C. However, sa kasakoon ta sa adlaw-adlaw sa aton mga trabaho.
5: Vitamin
1: C. Kaya nakita tiyempo nga magpanindahan.
5: Vitamin C.
1: O kaya tiyempo nga maghapit sa mga prutasan.
5: Hindi sakitin. Nangunguna pa rin.
1: Gani bilang alternatibo mga katropa.
5: Malaka.
1: Hindi nakita sa Santon Vitamin C.
5: Ito'y palaki.
1: Tumar lang.
5: At inang ilumi. Kuya.
1: O isa ka kapsula sa kada adlaw.
5: Kahit.
1: O, pero kung nagablubatsyag, nagasolusiburo na. Dua ka kapsula. Kay sigurado nga hindi na kamong sinamatangtang mga katropa.
5: Vitamin C.
1: Sa Gyapon available sa mga suki nyo nga mga butika sa inyong sining lugar. Sa mga leading drugstores man naton nationwide.
5: Vitamin C.
1: And sa Ranggid Mabakal online.
5: Vitamin C.
1: Dagi sa inyong sining mga Shopee kag TikTok.
5: Healthy. Hindi sakit.
1: Make a healthier choice mga katropa pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw. Sang Santon Vitamin C.
6: Bullseye!
1: Alright, alas 8:01. Dari sa aton sila pala tuntunan man ang miyaw kita na yun. Okay, do. Nahidlaw man kumaga. Shut out.
4: Ayoy!
1: Alright, sige. Good morning, Anayda Kentini, Ning Senaline Finikito Tabige. Nga nagatutok subungaga. O, subuman sa kay Sairon, kay si Xda, nga nagatutok man.
7: Good morning!
1: Kaga sakon mandira Iloy, kaga Amay. Good morning.
7: Good morning!
1: Okay, Dudoy, Arnie Dangan Batuigas, Doy. Good morning.
7: Good morning!
1: Okay, Melbsen Isko man ah. Good morning. O, nga nagatutok subong. Kaga shout out ko no kay Sinoto Ginaw, kay Bugart, kay Joey Bugart, kay Big Boy Catalan, dira sa Batching Plant, kay Tay Binoy Agire nga nagatutok man subo.
7: Good morning.
1: Sa kay Lex, katropang Lex Bonsato Chua dira sa may San Joseville or sa may Angelville sa San Jose. Good morning.
7: Good morning.
1: Sa kay Ma'am Nini Baka Sini de Latina dira sa may Banika. Good morning, ma'am.
7: Good morning.
1: Kaga subong man kay Doy Arthur. No, dira sa may West Villa Flores maayon.
7: Good morning.
1: Kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Welcome back at Proposal D. Thank you, Gid.
7: Good morning.
1: Kay Tita Susan Dolora dira sa may Singapore. Good morning.
7: Good morning.
1: Subong man sa kay Tuto Baldison Escalada.
7: Good morning.
1: Oto. Rika Gid subong.
4: Ayoy.
1: Nga man sa nagligad daw kadugay-dugay na tadi sa nagligad kina nagpakaon ginpalakat mo pa ko anay.
4: Ay.
2: Oh, no.
1: So, hindi mayon tirada mo to aw.
4: Ayoy.
2: Oh no!
1: Oh, ay, buging-buging agda!
4: Ay, yeah!